0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Mau Nani.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maan

Crew's favorite radio station, 93.1 FMR, your favorite music radio, Sabuca Vibes. Mauna ni 9:56 sa itong oras, and kamo na minaw sa programa Favorite Music Request. Busy DJ Kimi at mga ka-vibes, tingman nito ng adlaw ng Sabado. Playing your favorite song requests sa mga naing mga request diha mga ka-vibes. Textin ako ninyo now na 0995-472-0802. Akong balikon 0995-472-0802. Playing right now mga ka-vibes, song you play earlier is Pops Fernandez with Kaya Pala. No, kanabitaw mga realizations bitaw na to, no? Oh, maudi ay nga naabot ka. Kaya kay mangutang daay ka. Today is Saturday, mga ka-vibes. Enjoy the rest of your weekend. Ako na'y bahala sa inyong sound trip, mga ka-vibes. Samtang kamo nag-relax, kamo nag-chill, kamo nang limpyo sa inyong mga panimalay. Sa mga naaron sa ilang mga panimalay, sa mga nang laba, nang nanilhig, nang hugas og plato, namilo, sa mga naghigda-higda sa lantay, nagtabyog-tabyog sa duyan. Yan. Huwag sa mga nagsilpon-silpon diha. Magpaabot og chismis. Soundtrip, banggi-pangita. Ako na'y bahala, mga ka-vibes. I'm here to grant your request. Just text me. 0995-472-0802. Make way for Boyzone for next song. Song called Every Day I Love You. My name is DJ Kimyata. Kini ang favorite music request. Tinilang sa 93.1 FMR, favorite music radio, Cebu. I don't

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Hey, good morning sa itong mga ka-vibes. Kanaminaw diha sa may Isla de Pitogo, Bohol, sa GMN Micaela Store. Nga nag-deliver og coco na diha. Yan. Salamat sa pagbabinaw mga ka-vibes. Atong oras, alas 10:03 na. Og ang mong oras mga ka-vibes, hatod ka na to sa...
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Hello mga ka-vibes, wala na di line lami on DJ Sprocket.
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
5: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maan

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maanan ni

Flash Mega Vibes, it is now exactly 12:07 at las 12:07 na mga ka-vibes itong oras, and you're still listening to your favorite radio station in Cebu, 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes. Mauna ni! Happy weekend, mga ka-vibes. Kinigyan pa si DJ Kimi at hinapos ng kabahin sa itong programa. And syempre, that was Gugmang Gaso Aso by DJ Rowell. Wala may gugmang gaso-aso diri, DJ Kimet, ang gaso-aso diri kay ang kuanra, ang sudan, ting paniud to na, yummy. Shout out the eyes, happy fiesta St. Francis de Assisi, Landing Diloan, Cebu. And salamat 93.1 FMR Cebu. Ka-vibes, mauna ni, shout out ni Lumad, Landinganon, JC Visok. Ayan, salamat, JC Visok. Salamat sa pagpaminaw. Once again, happy fiesta, St. Francis de Assisi, Landing, Liloan, Cebu. Mga vibes, wanay kong oras para sa programang Favorite Music Request. Musunod na ang Favorite Music Rundown. Top 10 songs of the week coming right up. And syempre, huwag mo na ini-edit niya mong whiteboard din. Pero ako nalang mo edit sa kuhuna-huna. 76 days to go. Pasko na, mga vibes. Oy, kita kis day taon yung gabi o yung hapon deh. Nalay ko diyan sa may SMC Side City Cebu para sa ko ano, para sa mall show sa PMAC Filipino version. Yan. Kasi lang press ko. Salamat for inviting me, Ma'am Chiki. Kita kits ta mga ka-vibes. Sa best, Merry Christmas! Mauna ni!

0: 10, 9, 8, 7. Your favorite artist. It's all you were dancing through the lightning strikes. 6, 5, 4. Your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavayes, mauna ni!
1: Alright, oras, it is now exactly 12:16. Ugaw na minaw gihapon sa inyong favorite radio station sa Cebu. 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes. Mauna ni! Og mauna ni, mga ka-vibes, ang giyatangan sa tanan. Ang programa kung din atong ginaihapar ka, counting down the top 10 songs of the week. Welcome to your favorite music rundown, mga ka-vibes, from number 10 down to number 1. Are your songs in or are your songs out? Excited na ba mo? Ako excited na sad ko, mga ka-vibes. Musa, hindi na ito maglangay-langay pa. Sugdan na ito ang pag-ihap, mga ka-vibes. Lahos-lahos na. Why commercial breaks? Di na ito putlon. Kaya kung maputlon, mabitin man mo. Mas may nang lahos. Gikan sa numero G, sangtod sa numero 1. Ready na ba mo? Ready na ko. Ready na ang tanan. Let's start the countdown with a song at number 10, mga ka-vibes. A fresh entry sa atong top 10 countdown for this week is Four of Spades with Kabisado at number 10.
2: Number 10.

0: tayo ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes, Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
1: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: Kids. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi-i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi-i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
2: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
6: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
7: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
8: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
7: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
9: O kini ang inyong

0: programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Cuatro alas! Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
2: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayan, walang bayad. Ito ang 4 alas, kasama ang apat na news kupero, Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East Renta.
3: May mic na ba siya?
4: Oy, sabi nito. Sabi ko, ha, magandang araw sa inyong lahat. Ako yung susubok mag-DJ ngayon eh. Ako po si Michael Bahadir na dito, 4 alas!
3: Yes! Yan.
4: Narinig ba palapakan? Parang ako.
3: Narinig.
4: Wow, di ba? Ang sarap pala ng ginagawa ko, brother. Nag-DJ ka dito. Kasi wala po kami budget para sa spinner. Kaya kami na lang po ang nag-spinner dito. Pangalala ka, brother?
3: Magandang hapon po sa lahat ng Alas Kadora at Alas Kadora. Alan Herman po, ang inyong Ace of Diamonds. Nako, huwag kayong kakalas. Maganda ang mga pag-uusapan natin ngayong hapon sa 4 alas. Meron tayong very special guest. Abangan ninyo yan.
4: At syempre, nakita na yung sa likod natin. Akala nila. Hindi, syempre kompleto ang 4 alas kahit meron kami yung isang alas na nasa Brussels.
3: Brussels lang naman.
4: Check, pakilala ka.
5: Kailan ba lagi maganda ang pinag-uusap? grabe yung PR mo. Pati tayo pini-PR. No? Pasahod ka ba dyan, Mike?
4: Coming, it's coming.
3: Parang ano ah,
5: parang magandang pinag-uusapan sa mo hinugot dyan.
3: Parang ginaw na ginaw ka dyan, Sek. Saan naman dyan?
4: Sarap na buhay eh.
5: Lamig eh. Lamig. Grabe.
4: Naka-turtleneck ka eh.
3: Para may kasama ka.
5: Kung andito, may general strike. May welga. May welga. Parang na-inspire ako mag-i-strike din ako sa 4 alas.
4: Ay, no. Wow,
3: okay. Easy. Pakilala ko muna, Sek.
4: Hanggang electoral revolution lang tayo.
5: Ronald Liamas, Ace of Spades. Yeah. No? Pinapala ko yung kaka-approve lang na national budget ni Alan.
3: Inalaagad.
4: 7 trillion.
3: Ayos.
4: Ito tahimik. Meron tayo isang alas na tahimik eh.
3: Asan na yan?
4: Tahimik.
3: Okay.
4: Tahimik.
3: Ba't parang tahimik ka? Si Prof tahimik lang?
4: Si Prof tahimik?
5: Ano yung Committee on Silence? Kailangan ko nila yung Committee on Silence.
3: Tahimik ka. Anong ginagawa?
5: Ayan. Ba't lumipat sa upuan ko?
4: Yung tahimik? Lumipat?
5: Yung tahimik?
4: Lumipat yung tahimik?
5: Lumipat. Committee on Silence, tas palipat-lipat? Nasa ba yan? Nasa majority na ba yan?
4: Bigla-bigla.
3: Meron akong request sa'yo, Prof. Since lumipat ka na, ba't di mo isama yung kapatid mo?
4: Oo nga naman, yung kapatid mo. Ba't hindi lumipat? Uy! Uy!
6: Naiwan si Dr. Gida.
4: Dr. Gida!
5: Okay, sama mo na rin yung kan. Sama mo na rin yung paru-paro. Pagkakitan mo.
3: May paru-paro. Sumunod. Kilala natin yun. Pakilala ko muna, Prof.
6: Magandang hapon, mga Alas Kadora at Alas Kadora. Doc Guido in the house.
3: Yeah. In the house.
4: So lumipat ko sa majority. Babalik sa majority.
6: Babalik na sa... Yeah. Hindi naman. Nasa majority
4: pa. Majority.
6: Kasama ko pa rin kayo. Siyempre, ayoko maiwan. Walang iwan na.
4: Okay, tayo likod mo. Parang mas guwapo yung nasa likod mo eh. Asan na?
6: Yun. May makiting mata eh.
4: Parang Beatles eh.
3: Naku, dami nangyari ngayon linggo.
5: Sino yan? Sino yan sa likod mo?
4: Sino daw?
3: Pakita mo.
5: Sino yan? Pamukha ni Icon ah.
4: Nino?
5: Kamukha ni James Bond.
7: Si James Banks.
6: James Bond.
5: Oh, kamukha ni James Bond, pagkahulog na ng building.
7: May timing.
6: Na-flat.
7: Mali-mali.
6: Masyado ka nag-enjoy.
7: Mali-mali. Kwak.
6: Nasa yung ano.
7: Pero syempre, nakita niyo ba yung nakaraang mga hiri? Ang daming pasabog.
6: Ang daming pasabog. Medyo yung bloodbath na hiningi ng ating Vice President. Medyo parang
7: naligo na ba sabi ko?
6: Better choice of words dahil mula nung not 3 days bloodbath siya parang sunod-sunod BIR, AMLAC, tapos itong nakaraan, yung financial experts, yung forensic financial.
7: Kulang yung abacus ko, kuha lang yung calculator, kailangan natin scientific calculator dahil ang daming digits
6: Maraming digits.
5: Ano ba kayo? Di nyo man napanood yung kanyang press con? Sinagot niya lahat siya na.
7: Ang sabi?
6: Sabi, Sek.
7: Ang sabi?
6: Sabi.
5: Sinusuri ko pa, hindi ko naintindihan Pero nag-press con siya. Ilang mahala sa'yo? Press con siya para sagutin at yung homophobic attack yun sa kanyang kaibigan. Kaya kayo nakakasuhan ng misogynistic tendencies.
6: Tayo ba namibiktima?
7: Tayo yata yun, Sek. Tayong nakakasuhan
6: Meron tayong special guest. Ito, masasabi natin na ito ang original.
7: Yan, the OG.
6: Dito ako, camera. Yun, hindi si Mayo.
7: Yo.
6: Ito masasabi natin original Batang Quiapo. Nakakatuwa ang mga residente at constituents niya sa 3rd District of Manila dahil feel na feel nila ang kanyang pag-aalaga and his concern for his constituents at isa siyang membro, matapang na membro ng ating prosecution team. Walang iba kundi si Kong Joel Chua. Kong Joel Chua!
7: Ako DJ. Yan. Welcome to Kato Alas. Po kayo. Yan.
6: Boss.
7: Syukran.
6: Yan. Syukran.
5: Kasi Kong. Magandang hapon, Kong. Kong, bakit na naisipan mag-guest dito sa walang kwentang show na to?
7: Sabi sa akin, may cartoon daw dito.
6: Ikaw lang ang nakakakita ng cartoon yan. Dito may cartoon dito.
5: Ganang original na Batang Quiapo.
6: Yes, sir.
5: Kasing gwapo rin nung artista sa Batang Quiapo.
6: Baka Coco Jam ito.
7: Shout out sa mga taga-Quiapo dyan. Ako'y tumira dyan ng halos 5 taon sa Quiapo.
6: Pero also Batang Quiapo.
7: Batang Quiapo, Batang Pasig. Para ko si Robin kahit saan ka napunta, doon din ako.
6: But that's not part of your constituency, Kong.
7: Which one?
6: Quiapo, is it?
7: Part yun.
6: District 3.
7: Doon ako pinanganak. Pinanganak hanggang lumaki, hanggang nagbinata. Pero kayo yung 4 alas, ang daming nanonood sa inyo. Congratulations.
6: Salamat.
7: Yung hipag ko, lagi sinusubaybayan kayo, si Ethel Tolentino.
6: Idol nga.
7: Kayong apat, pero lalong-lalo na si
6: Ibig sabihin, mababa ang standards ng inyong ni Mang Hotel. Si Ronald Llamas ang paborito. Yan, bakbakin na natin habang hindi nakikinig.
7: Bakbakin na. Meron na naman, busy-busy to. May ka-date siguro ito sa katabi. Ano?
6: Walang reaction.
7: Naka-mute. Kasi may kinusap na babae, mute niya.
6: Mute niya.
7: Ng buhay ito si Sek talaga
6: Yun.
7: Mute.
5: Kung kaka-approve lang yung national budget nyo.
7: Yeah.
5: Diba? Ano ba nangyari doon?
6: Sa national budget?
5: National budget,
7: Ano ba? Nasa Senate ako
5: Okay.
7: Lusot.
6: You have no personal knowledge.
7: Ma-object ka na ako.
5: Pero, sige, mamaya ako na mapanatan. Papakawalan ko muna si Kong Chua, nasa Senate pala
6: Sa, Lusot.
7: Lusot.
6: Pero, Kong, ano masasabi ninyo dun sa mga nakaraang araw as part of
7: of the prosecution team. What's the feeling? Is the moral high? Finish na ba? Knockout punch na? Ano sa tingin ninyong trajectory?
8: Nahilo.
7: Medyo nakakahilo, no? Medyo nakakahilo.
8: Nakakahilo. Yung sinasabi nilang mga simpleng buhay, nakita natin. Mm. Nakita naman ninyo yung ano, di ba? Kumain sa restaurant sa Ginza, daang libo ang gastos.
6: Correct. Legit talaga yun.
7: Legit. Literal yung resibo.
8: Pwede nga.
7: Literal yung resibo.
8: Sa Nike, magkano to?
7: 200,000
8: purchase.
7: Ilang sabatos yun, Kong. Tapos yung naalala nyo dati, yung picture ni yung picture ni FPRRD, yung naaagnas yung swelas na
8: sabatos. Oo, yun nga yun. Parang totoo.
7: 200,000 ba lang ginasto sa Nike? Palagay ko, ano eh.
5: But eh, yung kulambo. Magkano yung kulambo?
7: Mas mahal
5: ng pasta. Yung kulambo nun, ha?
7: Kasing mahal ng pasta. Kung nakita ninyo yung hirit ni Attorney Alex Cabrera kahapon, di ba? Magkano yung binayad dun sa dentista? Parang 11 million? 11 million pesos to the dentist.
9: Pero yung dentist lang yung dentist lang yun ang partner din nila sa negosyo?
7: Kapartner sa negosyo. In fact,
5: pero Kong, huwag kayo masyado makilig dyan kay Alan.
7: Bakit?
5: Mas malaki budget niyan.
7: Sana true. Sana true. Diyos ko. Pero ang advantage ko, Sek, hindi ko kailangan mag-declare sa SALN.
5: Pakita mo nga yung mga ipin mo. 20 million yan. 20 million yung mga ipin yan.
7: 20 million worth of pasta, di ba? Talaga nag-enjoy ka dito.
9: Sobra, sobra. Ano ito? Simulan naman natin ang jokes. Una na ako. Hindi raw
5: na-miss ko lang. Na-miss ko lang kayo. Kayo naman eh. Na-miss ko lang kayo eh. Wala bang karapatang ma-miss kayo?
9: Meron naman. Sek, na-miss ka rin namin. At maraming nakaka-miss sa'yo. Na? Sa iba't ibang dako ng daigdig.
7: Marami.
9: Mag-joke muna tayo, Sek, ha? Kasi medyo, yung kanyang internet natin, hindi katulad yung last week na matulin.
7: Matulin.
9: Unang joke, hindi raw matagumpay ang war on drugs ni Digong ayon kay Vice Mayor Espisyo.
7: Bakit? DDS yun?
9: Oo. Pero, wa-effect daw sa kanya ang droga. Bakit? Natural daw kasi ang sayad niya.
7: Ayun!
9: Siya nagsabi niya, hindi ako!
5: Huwag na lang bigyan ng entablado yung ugok na yan. No? Binibigyan niyo pa rin entablado eh. Para kayo si John Vic Ramulia.
7: Grabe. He's in a fighting mood, this guy.
6: Fighting mood. Pero hindi naman daw drug lord si Samo. Uy. Si Sammy. Uy. Ayon sa mga Duterte.
7: Hindi
6: naman siya source. Hindi siya pusher. Hindi siya user.
7: Ano siya?
6: Manager. Namibigay ng manager's check sa mga Duterte.
10: To complete the 96 million, kanino po sino po yung payee ng 16 million na ito?
11: Based on the records we submitted, Your Honor, ang payee po ng manager's check number 20536 dated May 30, 2016 is Samuel C. Uy.
7: Resibo.
9: Okay.
7: Ayun, no? Alam niyo ba, hindi
5: Alan, na sa... Alan, yes. Alan, ano ba itsura ng manager's check? Ang buhay ko, hindi pa ako nakakita niya eh.
7: Alam ko lang yung
5: ano. Sa totoo lang, ha? Hindi pa ako nakahawa ko nakakita. Alam ba yan? Ikaw, sigurado ko meron.
7: Oy. Sek, ang alam ko lang yung manager's choice sa shake.
6: Free advertisement, ha?
5: Okay, ha? Funny mo, ha?
7: Hindi Jollibee, hindi Jollibee.
8: I have no personal knowledge.
7: Ito, hindi lang sa dagat. At impapawid, nananakop ang China, alam diba? Pati na rin sa lupa.
6: Ano sa lupa?
9: Sa lupa?
7: Sa
9: lupa sila nananakop?
7: Yes. Tayo, sa mga kalye.
9: Kalye?
7: Sa kalye, ATM!
10: Matagal nang napag-uusapan dito na may pumasok na pera galing sa Chinese companies. Was there any determination on Security Bank's part that this should be brought up to the compliance office or checked again?
12: Yes.
10: It was. Alright, salamat po.
6: You know.
5: Kung may kalye 88 ba sa distrito mo sa Maynila?
8: Sa akin. Wala eh. Walang kalye 88.
9: Walang kalye 88.
8: Walang kalye 88.
9: Ang alam ko lang kalye doon, yung paternal eh. Kaya po din yun.
8: Bilibid
9: biyeho. Yun, bilibid
8: biyeho. Doon ako lumaki.
9: Wala ka dyan, bilibid biyeho.
5: Bilibid biyeho. Ayon, ayon kay BP Sara, hindi siya mahilig sa chocolates. Bugs at relo.
9: Uy! Uy.
8: Oh, saan siya mahilig?
9: Hindi daw?
5: Saan lang siya mahilig?
9: Saan nga? Saan nga? Saan?
5: Sa boga lang.
9: Boga! Boga!
8: Sa boga.
9: Boga.
8: Sa boga. Baril.
9: The baril. The baril.
12: Wala akong tinanggap o pagmamayari na Hermes bag o Patek Philippe na relo. Meron kaming no gift policy. Dagdag pa dito, hindi ako mahilig sa mamahaling gamit.
9: Ano daw yung baril? Magkano raw? Parang umabot sa 7 million eh. Oh, hindi nga naman kamahalan yun. Oh, di ba? Pero, alam mo, kalma lang tayo.
8: Kalma lang.
9: Kalma, oh, kalma lang. Si Pia, kailangan ng pangpakalma.
8: Oo.
9: Si Camille, nagsisimula ng kumalma.
8: Oo.
9: Si Mark, kalmado na ulit.
8: Yay! Yan yan eh.
9: Uwi na yan.
8: Uwi na yan. Uwi na yan.
9: Napansin nyo ba yan? Kalmado na eh. Kalmado na, Sek. No? Para ikaw, Sek, kalmado ka ngayon ah.
5: Ako lagi. Lagi akong kalmado.
9: Kalmado.
5: Hindi nyo napapansin?
9: Oo.
5: Ito, mas kalmado to.
9: Ah, sige, sige.
5: Si Roque, uwi lang. Si Roque, uuwi lang pag umuwi na si Digong.
9: Aba, okay.
5: Si Leandro, kailangan umuwi para makapagpiyansa.
9: Oo, okay.
5: Si Loren,
9: ano?
5: Uuwing luha ay... Okay. Isimpatsya naman kayo. Isimpatsya.
9: Isimpatsya.
8: Iyak na ako eh.
9: Upiin na po kayo, mama. Ay, mami. Mami.
5: Oo, Kong.
9: Kong, ikaw, makijoke nga sa amin, Kong. Sige nga.
8: Damayan.
9: Damayan.
8: Damayan.
9: Oo, yan.
8: Sabi ni Robin, bakit doon dinadamay si Tatay Digong?
9: Oo nga. Bakit nga naman?
8: Sabi naman ni Mark Scarpio, damay lang siya. Kasi nilahad ng nilahad na yaman ng misis niya. Sabi naman ni BP Sara, ano man ang problema niyo, mas mabigat ang pinagdaraanan ko. Damayan niyo ako. Shukran.
13: Our client does not have any recollection kasi of this account. Nung lumabas po ito I think it was sa Quadcom, if I'm not mistaken, lumabas yung mga accounts. Tinitingnan namin itong mga accounts na to, and I was asked by the Vice President to verify kasi hindi niya natatandaan na may ganito yung account at wala daw siyang transaksyon.
5: Grabe, no? Grabe yung amnesia nung lahat. lahat walang tatandaan eh. Grabe, no?
9: That's a family, a forgetful family.
5: Eh ako, gusto ko na rin makalimot eh, pero hindi ako makalimot.
9: Naman, ang mga nakaraan.
8: Pero hindi lang daw si VP Sara at si Mayor Lani Cayetano ang magka-partner sa negosyo.
9: Napakat
8: malasakit mo na rin.
9: Tama.
8: Pati pala si Man Scarpio at si Senator Alan Peter magka-socio rin sa negosyo.
9: Talaga? Ano pangalan ng negosyo?
8: Ano? Eh yung ano, yung Pokemon.
14: So wala at all record ang DIR ng bentahan ng shares of stock ni Attorney Manasseh Scarpio. So ibig sabihin, siya pa rin talaga ang may-ari ng Cali 88 Foods Corp at peke pala ang pagbenta ng shares to Pekemong Incorporated.
15: Objection. Your Honor, objection.
5: Objection, Your Honor.
9: Pekemong yun.
5: Napaka-bastos naman ang prosecution. dapat nasa lugar. Dahil pag yung dalawa, si Alan Peter at si Matt Scarpio ay magsama sa kulungan.
9: Ano?
5: Iwas silang magsabon, baka madula sila.
9: Mahal kami culture nito. Mahal kami ng MDRCB.
8: Si Sek, may bagong joke.
9: Cancel culture.
5: Tunay na talagang mag-best friend si former President Gloria Macapagal Arroyo at BP Sara.
9: Wow! Bakit?
5: Dahil pareho silang labantera.
16: din po kanina na 1.3 billion ang total outflows. Kung ganun po, how much po ang total transaction na nilaba? I mean, na nilabas or palabas?
13: So, ito po yun, Your Honor, yung 1,308,123,528.68 pesos.
17: Sorry, magkano yan? Hindi ko nakuha.
18: 1,300,000 pesos.
17: Hindi na kasha sa scientific calculator.
18: With the B. So, pag-usapan natin.
19: Kahapon.
18: Yun. Kung Joel, ang yung inyong testigong ano financial
19: forensic financial
18: expert
17: Orn Alex Cabrera.
18: Correct.
19: Yan, yan.
18: 800
20: haba nung kanya, haba nung CB. Bakit pagsama-sama yung CB natin, wala lang makaka-110 na CB. Ano pinapanood ko? Ikaw, Doc Guido. Nung pinapanood ko kasi, gumuhuyo aking self-esteem.
17: O nga naman, Sek, pati rin ka lahat tayo.
18: Pero sabi ng defense stranger.
20: Nagtatay ng doctorate.
17: Nagtatay ng doctorate.
20: Walang-wala yung doctorate ni Doc Guido.
17: Wala ko sinabi, Sek. Wala.
18: Saka yung pagiging conductor namin ni Michael. Kong, anong mga key points na na-highlight ni itong si Alex Cabrera?
19: Saka biglang, boom! Kumbari sa social media, 817 million!
18: Billion!
19: Billion.
18: Sorry.
19: Ang undeclared assets. Anong tingin mo rito, Kong Joel?
8: Well, sabi ni Alex Cabrera, ano pa to, conservative.
19: Conservative. Uy, pa.
8: Hindi pa kumbaga, walang double entry. Siyempre, nakagulat, di ba? Mm-hmm. Dahil ito, on top ito, doon sa kanyang 2025 na diniklear sa kanyang
18: tanong.
8: Kasi 98 million ang sinabi. 98 million. So, ito, ibig sabihin na ito, 98 million
18: plus
8: 800
18: 17 million.
19: Eh, that's a billion pesos.
8: More or less.
19: Nakaraman nilagyan niya sa others.
8: Ha?
19: Sa others, nilagay niya sa others yung 870 million, hindi naman.
8: Wala eh. Kasi yung 98 million na dinleclear niya, nandoon na yung others, nandoon na yung real property.
18: Actually,
20: Hindi ba posible, Kong, na ito ay just the tip of the iceberg?
19: Yeah.
20: Na mas marami pa siyang undeclared properties. Parang ito lang yung initial na actually, undeclared. Hindi ba posible yun, na, Kong?
8: Hindi nga natin alam kung yung mga real properties
19: pa,
8: i-declare. Talaga namang nakapangalan din sa kanya lahat, di ba?
18: Correct.
8: So, pwedeng may mga dummies. Pero siyempre, yung tatanggalin na nga natin lahat yun. Dito na nga lang tayo sa sinasabi nga ni Attorney Cabrera na conservative.
18: Yeah. So, 817
8: million pa rin. On top pa sa dineclare niya. So, give and take.
18: So what, a billion?
8: About Sek,
18: magkano yung...
20: So next week, kung wala na kayong ilalabas ng mga properties niya, next week, wala kayong coup de
8: grace. Ano kasi next week eh, magko-cross na yung prosecution ni Alex. Yung so, defense. Ayun, defense.
18: Yes, correct.
8: So ngayon, malamang, ngayon, hanggang bukas, eh, pinag-aaralan nila lahat yung mga pinresenta ni Attorney Cabrera. So, tingnan natin kung paano nila i-gigibain yung credibility. Dahil kung makita mo yung credibility, yung naglahat, isang oras, hindi pa tapos eh.
19: Correct.
18: Nainip diba? Na lang si Sendulfo at si EPO eh.
8: Nainip na lahat eh. At baka, isa pang napansin ko dun sa hearing ah. Parang walang member ng minority, kahit na isa.
18: Actually, I missed that. Really?
8: Parang walang, kasi tinitignan ko eh. Ewan ko kung mali ako ah. Pero parang may isang minority, parang wala akong nakitang senador na sumipot.
20: May nakita ako.
19: Oh, yan, yan.
20: Ako, Kong, nandun sila sa kwarto ni Alan Peter, nagpe-pray over. Dahil ang pwede kasi sumagip sa kanila ngayon, dasal na lang.
18: Yun na lang ang defense nila.
20: Dasal na lang.
8: Parang hinahanap ko yung mga minority, parang wala akong nakita. Ewan ko baka naglaro lang yung mata ko, diba?
18: I would think the moral kasi is so low. Dahil kaharap mo, resibo, dokumento, documents that were signed by VP Sara herself, who is a lawyer, diba, who should know, who ought to know, diba, kung ano yung pinipirma niya. So, paano mo kukunin?
8: Diba, sabi nga ni, ano, ni Senator Irwin, na lawyer si VP, lawyer yung asawa niya, and I'm sure marami rin nakapaligid na lawyer din dyan.
18: Correct.
8: Diba? So, paano nagkaroon ng ganitong klaseng, ano,
18: Oversight. 317 million.
20: Magandang ang tawag dyan, Kong. Ang tawag dyan, impunity. Kaya mo, untouchable ka.
18: Yeah.
20: So, pwede mong gawin lahat yan, yung kabuktutan na yan, dahil ang tingin mo sa sarili mo at sa mga kasama mo, hindi kayang galawin. Yan yung classic impunity.
8: Sa akong titingnan mo, di ba? Malalaki yung account ng mga panahon na magkakampi pa sila nung admin.
18: Yo.
8: Di ba napansin to? Nag-away na, sometime in 2024 ba yun? 2025. Biglang lumit na yung mga numerong nakita natin. Diba?
17: Nag-ingat na bali.
8: Nagkaroon na ng mga... Medyo yung 60 na. Naging 3 million na yata. Parang ganun eh, diba?
18: Medyo.
8: Parang sa mga mapapansin mo. Diba?
18: Correct.
19: Pero sabi nga, binanggit mo si Erwin kanina, sinabi niya yung abogado ka, abogading mister, abogading mga nakapaligid. Yung kapatid, si Rapi, alam mo sabi?
18: Ano?
19: Baka, ba't naman ganito? Parang tila sa lahat ng mga transaksyon, pinapahamok nyo ang busy pangulo. Sabi yung ganun. Kasi, ba't hindi siya sinabihan? Eh, pinirmahan niya. Eh, sa tingin mo ba may ganun lusot? Hindi naman lusot. May ganun depensa. Sorry po. May ganun depensa.
8: Eh, siya mismo abogado eh.
18: Correct.
8: Eh, 80%. Sabi ko nga, ganun. Sabi ko nga, medyo... Ay, hindi natin alam. Malang tama si Sekriyama. Medyo naging careless. Naging careless.
18: Impunity. Impunity nga yung sabi ni Sek.
8: Impunity. Talagang
18: ano na, no fear of consequence. Diba? So, Sek, magkano yung kay, ano, CJ Corona? Yung undeclared ni CJ Corona?
20: $2 million.
19: Dollars. So, sa
17: mga 120
19: million.
20: Sa baro. Ano yun, petty cast lang ni Alan Herman yun.
18: Sana.
20: Pero si Alan, dine-declare.
18: Yan. Hindi naman kailangan.
20: Dine-declare sa misis.
18: Si misis ang nag-audit. Si misis ang Alex Cabrero ng buhay ko. Pero, imagine yung kay CJ Corona, it was what, 120 million?
17: Yes. 120.
18: I mean, more than that. We're saying these figures, ha? Ang mga alas kadora, baka misinterpret nyo kami, ha? Parang ano naman to, parang sinasabi lang na andit-lit. Napakalaking pera niyan. We will never see that in our lifetime.
19: Talaga?
18: Pero si CJ Corona, 120 million pesos, ito pinag-uusapan, 817 million.
19: Mm-hmm. Conservative.
18: Gosh, what is that? Times 7? Yeah. Diba? Yeah. Times 7 the amount.
17: Tsaka tip of the icebergs pala.
8: Kung titignan ninyo, noong 2007, nung nagsimula siya, 7 million lang yun eh. Nagsimula siya sa 7 million. Noong 2025, 98. So may more than 1,000 na siya. Diba?
18: Correct.
8: So, pero siyempre, ibibigay na natin.
19: Ibigay na natin yun.
8: 98. Ngayon, yung nakakita natin, hindi lang 1,000 na jump ito. 800 plus eh.
19: Diba? Yung sinasabi mo ngayon, Kong, if you were a judge, if this were in a regular court, yung pinabanggit nga ni Sek kanina, si
18: regular court, ha? Easy,
17: Easy. Hindi mo ito, regular.
19: Or, siguro, court of public opinion na lang.
18: Tignan natin
19: sa lahat. Itong usapin na 817 undeclared, actually, itatanong ko sana, paano ipaliwanag eh. Pero, napansin mo ba, kung napansin mo kayo na, wala yung minority, narinig mo na ba, sa depensa, na itinanggi nila na meron ganitong halaga ng pera?
8: Actually, very limited yung objection. Hindi mo pa napansin.
18: Correct.
8: Wala na masyado makapag... Hindi ko alam kung na-intimidate kay Kongchen.
18: Wala na eh.
17: So, wala na ang boss.
8: Kasi paano mo naman ano, objectan mo, puro numero eh.
18: Correct. Sa resibo. Lalatagan ka ng literal na resibo. Literal na resibo yung pinakita ka
8: hapon. Yung mga... Kumbaga...
18: Declared eh. How can you argue?
8: Paano...
18: The document speaks for itself by
8: sa Lunes. Kaya nga excited ako sa Lunes.
19: Kaya nga yung cross nila. Actually, parang sabi, parang naging lecture lang yung cross, wala namang naging punto. Napansin mo yun, yung parang gano'n na, where is it going? Where is it?
18: Quality.
19: Sa papapunta ito? Yung kanilang cross?
8: Ako, sa totoo lang, tingin ko, pupwede namang na ano eh, na dapat, baka mag-ano na lang sila, magpa-demurrer to evidence na lang.
0: Ah, yan. Oh.
21: I don't know what, I think a lot of the senators are thinking about. First Sir Leon Cuatro Alas, from Guangzhou, Joshua, I think a lot of the senators want that also.
8: Magpa-demurrer to evidence.
0: Kasi pagka pinahahaba mo, lalong nababaon eh.
21: Oo, boss.
0: Diba?
20: Kasi, pero kung hanggang ngayon, eh, ini-invoke nila yung, kung eh, bank secrecy laws.
0: Yun nga. Ganito nga, di ba sinasabi nila, may nagsabi, may narinig ako, hindi ko maalala kung sino. Ha? Hanggang ngayon, wala pang ebidensya pinipresenta.
21: Yun nga.
0: Diba sabi, wala.
8: Demurrer to evidence tayo.
21: Correct.
0: Papaliwanag naman kung ano yung demurrer to evidence.
8: Ganito kasi yan, sa court of law, pag sinabi mong demurrer to evidence, hindi mo nahayaan na hindi na magpe-presenta yung defense. Nasabihin ng defense, hindi na kami pinresenta dahil yung pinresenta ng prosecution, wala namang ebidensya. So, desisyonan nyo na. Hindi na kami magpipresenta ng evidence yung chief namin. So, yun ang demurrer to evidence. Kumbaga, hindi na kami magpipresenta ng mga testigo namin, ng ebidensya namin.
0: Kasi, na tayo ngayon.
8: Naniniwala kami, walang ebidensya ang pinresenta. So, hinahamon namin ng korte, desisyonan nyo na. Based sa ebidensya na pinresenta ng prosecution.
0: In fact, yun ang demurrer.
8: Okay.
21: In fact, which is, if kung mapapansin mo sa SOCMED, that's actually the line being thrown about. Wala na akong nagpakita eh. Wala na akong ebidensya.
8: Mag-demurrer. I challenge the defense. Mag-file na kayo ng demurrer to evidence ngayon.
20: Kaya yung mga banat ko kay Alan Herman, mag-demurrer na ako. Demurrer na ako.
21: No, I will defend myself.
20: Hatulan na yan. Alan Herman na yan. Wala na akong pe-present na evidensya.
21: I will continue to defend myself. I will present the witnesses.
8: Kesa makipag-argue tayo na parang sinasabi pa natin na ibang impeachment yata
0: pinag-argue.
8: Correct. I-challenge na lang natin. Mag-file na kayo ng demurrer.
21: Which I think a lot of the senators are also hoping for. Di ba? Dahil parang ang point nila is, magtrabaho na tayo. We've heard a lot. But
20: saka maraming senador may mahigit sa 800 million eh.
0: Oy.
8: Ibang tingin talaga ni Sek pag nagagaganyan.
0: Okay, ibang tingin ng alam. Ibang tingin ng
8: madami alam. Hindi ko kumukorap si Sek.
0: Kumukorap
8: lang talaga. Kaya answer ko sa'yo kanina, narinig mo ba na itinanggiman lang nila yon? Hindi amin yan. Hindi, wala ka na 870 million. Hindi yung sa AMLAC na hindi kami naglagay dyan.
0: Well, in fairness naman, di ba sinasabi nila na yung itong bank account na to, hindi alam ni BP.
8: No, hindi na kalam.
0: Sa tatay.
8: Di ba alala?
0: Oo. Wala siyang kinalaman niya. Pero kahit na may mga pirma siya dun sa OKC, sa Know Your Client.
21: KYC.
0: So, tapos kasi normally yan sa bangko, pag medyo matagal na, di ba, i-renew yung mga i-update yung mga pirma-pirma. Di ba? May pinresenta pa sila na walang ano rin. Walang pirma, si BP.
21: Correct.
0: Pero lumalabas noong 2023, mayroon pala siyang may mga pirma.
8: Sabi ng mismo ng BBI, yes, we have the diamond record.
20: Ang isa pang matindi, Kong, yung double compensation. Sumasahod siya sa Kwan, sa City Hall ng Davao, tapos sumasahod siya sa Office of the Vice President.
21: Vice President na siya.
20: Office of the Vice President. Sumasahod siya habang sumasahod siya sa City Hall. Alam ko lang kasi nagmo-multiple payment sa iba-ibang mga opisina. Ang isang PR.
8: Sabi ko na nga ba kung
0: nakasayo nga eh. May pasabog.
20: Double, triple, quadruple, quintuple compensation.
21: Blessings, baby.
0: Pero kung isa pang naririnig ko na kinocomplain ng mga nasa side ng mga is itong impeachment daw sobrang mahal daw ginagastos daw ng Senate or ng Congress eh. So ano ba yung palagay niyo doon? It's costing daw the public funds a lot of money.
8: Well, siguro mas mahal pag ito maging presidente.
0: Kasi alam mo yung impeachment, test of fitness.
8: Yes.
0: Tinitingnan mo na kasi may mga ginawang ganyan, 'di ba? Sabi nga nila, kung kukumpara, late niyan. Kung kukumpara doon sa issue ng flood control na laki-laki na.
21: What about this?
0: Kumagamani well spent 'yon, Kong.
8: Kasi ito pa lang yung pinahawak sa kanyang pera. Na vice president siya at saka secretary ng DepEd. So could you imagine maging presidente siya, 7 trillion hawak niya. 'Di ba? Ito na ngayon yung mas matindi 'yon, 'di ba?
21: That's a great
1: point. Are you satisfied with the answer, Prof. Guido?
17: May itanong naman yung ating ano, isa sa mga 8,000 viewers. Thank you for
21: watching.
17: Pinapatanong daw ni Hotira ay pinapatanong kasi kung hindi naman daw pala na divest yung pikimong-pikimong, ipapaprove pa ba daw yun since nireject daw nun yung sa PINA dahil supposedly ano, hindi pa daw na-divest. Pero or na-divest na daw. So, since hindi pa daw na-divest.
21: Uy, ayusin mo yung tanong.
17: Ano? Nee, yun yung tanong.
20: Hindi ko na-intindihan.
17: Yung tanong, since hindi pa na-divest, isasama pa daw sa probe yun.
2: But hindi, ganito na lang siguro. Okay, kasi medyo na lang natin. Big. Ganito na lang. Kasi as a rule, di ba? At ito naman nakalagay sa saligang batas, ang presidente, ang vice-presidente, member ng cabinet at mga undersecretary, they are not allowed to practice or to engage in any business, either directly or indirectly.
21: So,
2: wala ka talagang lulusot doon.
17: Ma-elect into office, dapat i-divest na
2: rin. Yes, sir. Kaso ang problema dito sa SALN, nag-declare siya eh. Siguro to justify kung bakit nagkaroon ng spike. Pero nakalimutan niya yung Section 13 ng Article 7 ng 1987.
21: Damn if you do, damn if you don't.
2: Specifically, na sinasabi na bawal.
1: Bawal.
2: Diba? Bawal kasi why? Bakit binibigyan ng bakit pinagbabawal? Para hindi mo magamit yung influensya mo.
21: Correct.
17: Kasi may conflict of interest pag meron kayong
21: ikaw ba naman businessman ka tapos lumapit sa'yo vice presidente or presidente gusto ko maging supplier. Hindi mo ba yun?
2: Saka hindi naman siguro ikaw isipin mo presidente ka tapos nagninegosyo ka pa. Diba? Para naman sobra namang ano naman.
20: Kaya tanong ko kung ang tanong ko kung sakaling ma-convict si Sara o sakaling matanggal siya sa posisyon. Sakali lang ha, di ko sinasabi na 90%
21: yung chance.
20: Wala ko sinasabing gano'n ha.
21: Wala ko
20: sinasabi na malaki ang chance na siya ay ma-convict. Pero kung sakaling siya ay mako-convict, kung sakali lang ay ano yung mga criminal cases na pwede isampas sa kanya?
21: Yan.
20: Kung sakali lang.
21: Good question to ask a lawyer.
2: Well, unang-una, kasi yung sa confidential fund na lang, more than 50 million eh.
21: Yan.
2: Yes. So, dun lang sa plunder, medyo ano na yun, medyo
21: tagilid.
2: Tagilid yun. Diba? Tapos may malversation ka pa, tapos may mga ano pa, may mga, yung mga grave threat. I guess, grave threat, nakasampa na.
21: Diba?
2: So, plus ito pa, yung sa AMLAC. May violation ka na sa AMLAC. Dahil lumalabas yung mga kung sakali rin lang.
21: Yeah.
2: Without discussing the merit. Sa bagay, wala pa akong subdued.
21: Wala pa.
2: So, dito lang.
20: Kaya naman magbayad ni Kong ng 30,000.
2: Wala pa. Munis ka pa muna. Mapagalitan ka muna. Pero ibig sabihin, ito naman eh, yung dinidiscuss ngayon, yung AMLAC, yun, doon lang, isa na yun. May violation ano doon eh, di ba?
21: BIR.
2: Oh, diba?
21: Yung mga hindi pagpapile, so, binibenta.
2: Marami-rami rin itong ano, naungkat.
20: So, kung sakali ay posibleng meron siyang non-bailable offense.
2: Yung plunder lang, non-bailable na yun eh.
20: Kung sakali lang.
2: Well, yung plunder, non-bailable na yun eh. So, pero hindi naman sinabi na guilty ka na agad. Eh, diba? Kasi yung pagpapatunay, that's another...
21: ng Senado. Nakikita ka bang pagbabago? Parang sinasabi mo nga, parang kulang sa minority. Ang ibig sabihin ba nito, unti-unti na rin na kung ano man po yung desisyon nila, nakikita nila yung ebidensya kasi naging engaged din sila eh.
2: Correct.
21: Dun sa usapin ng financial system eh. Malapit po ba? O kung ikaw titignan mo to on a neutral set of eyes,
2: less.
21: Matibay na ang ebidensya. Yan, dinang naman ako.
2: Yan, careful. Well, hindi ko pwedeng sabihin na kasi that is for the senator judges to decide, yeah, diba? Kung matibay yung ebidensya.
21: Hindi masasubjudice ito.
2: Pero, basta teto lang,
3: Kasi nung bago sila nanumpa, ang pinagsumpaan nila, political neutrality.
18: Yo, yo no?
3: Ayan. Diba? So, pag sinabi mong political neutrality, whether ikaw ay, kung ano man, partido mo, dapat, ang titignan mo, base sa evidence, na, hindi tayo sa partido mo.
18: Yun.
3: Diba? Kaya nga, kaya lang kasi siyempre ngayon, nung una, parang sinasabi nga na, eh, kaya nga ngayong hamon ko, diba? Kung talagang walang ebidensya, file na lang demurrer.
18: Mm.
3: Mag-demurrer na tayo, di ba?
18: Hamon ba yan? Hamon ba yan?
3: Papagurin ko pa kami.
18: Parang si Robin.
3: Dito mo, Monday to Friday.
18: Correct. Parang si Robin, dati naririnig mo pang ano, kung ano yung mga sinasabi niya, mga comments niya. Ngayon, ang comment niya ngayon, bakit pati si tatay dinamay niyo? Parang gano'n, sabihin, di ba? Bakit pati si Mike Scarpe naman, nung nag-speech siya, nag-speech siya sa isang lugar. Eh. Sabi niya, ba't ako nadami
3: Bukid nun.
18: Ba't ako collateral damage? Pastilan. Tigilan. Ibig sabihin ba, pati itong mga nakapaligid na po sa kanya, eh, parang ang tingin nila damay.
3: Hindi naman sila damay. Nagkataon lang kasi, kagaya ni, ano, ni former president tsaka si BP, may pang-account na joint sila.
18: Joint.
3: So, siyempre, ang subject naman doon, si BP, hindi naman si former president. With all due respect.
18: Correct.
3: Diba? Pero,
20: nagkataon lang. Nagkataon lang na mag-asawa sila. Nagkataon.
3: Nagkataon na join. Siyempre, isasama mo yun. Diba? Kung naman kay Attorney Manz, eh siyempre, conjugal property yan eh. Mag-asawa kayo eh. Kung ano, unless, siyempre, may prenuptial agreement.
18: Wala naman
3: daw. Wala naman silang
18: pinipresenta.
3: Okay. So, mag-asawa tayo. Yung akin, iyo. Yung akin. Pero, ganun na ano eh. Ganun ang batas natin.
18: Hindi ko naniniwala si Michael Fatin dyan. Dahil si Michael Fatin, kung anong kanya ay sa
3: misis niya.
18: Sa misis niya. Kung anong kanila, sa misis pa rin.
3: Hindi
18: kasi ito rin nga. Kunyari,
20: Kawalan, ano ba ang prenup mo?
18: Ay, ganun na ganun. Prenup, I give up everything. What is mine is hers. What is ours is hers. What is hers is hers. Happy wife.
20: Parang kaya, hindi katulad nung kay Bea.
18: Uy, nakapos kayo. Sino Bea yan?
3: Moving on.
18: So walang damay. Ang sabihin lang dito, sa mata ng batas, yun talaga ang dapat tignan.
3: O kasi, pag nag-file ka ng sal-in, pati sa mister mo, nakalagay doon eh. At nakalagay yun, no?

0: even the spouse, I've never filed the salyan, obviously, but pati yung spouse.
1: No? Ilalagay mo sa salyan mo eh.
0: Eh, paano nung nag-file ng salyan si Sec Llamas? ang daming linya nun.
2: Ayun.
0: Sa spouse. Hindi, joke lang.
3: Kaya ka na binabanatan eh.
0: Pero nakakatakot.
1: Nakakatakot. Nasa likod mo.
3: Kasi kaya mas laki. Redacted lahat yun.
0: Ang laki.
1: Pwede kang kainin eh.
3: Sabihin ang asawa, hindi mo pwede sabihin damay lang ako. Dapat damayan mo siya ang ibig sabihin. Dahil parang sa inyong dalawa yung kaso na yan, sa inyong dalawa din.
1: Yung masabi nga sa simbahan, sa hirap at ginhaw.
3: Yeah. Tama.
1: Tinan po pwede sa hirap, siya lang ang asawa mo. Eh, yung nangyari ngayon nga, nagkakaturuan na eh. Diba, tinuturo ng mga abogado. Walang kinalaman si Bibi dyan. Tatay niya.
3: Correct.
1: Walang kinalaman si Bibi dyan. Sa asawa niya yun. O ngayon, isa naman. Hindi, ba't nadamay lang ako dyan?
0: Laglagan.
1: Laglagan eh, diba?
4: Kaya kung kami lang ni Doc Guido ang binata dito eh.
3: Oy. Talaga.
4: Si Doc Guido, malapit na magpatiwakal.
1: Yeah! Oy.
0: Pa-helmet pass eh.
3: Sa nangyari, ito na, may usap-usapin na po na malapit na. May pinagalitan ang spokesperson ng Senate eh, na bakit nagbigay ng date. Pero without giving any dates, ito lang, kumbaga yung pinag-usapan natin kanina, teorya, o naman, may ilang buwan pa ba sa tingin nyo aabot pa to next year?
0: Can you comment on that?
1: Kasi ang...
3: the way it's going.
1: Siyempre, hindi naman natin alam kung gaano katagal yung mga... kung gaano karami yung mga testigo. Although they were given... I mean, sa kanilang pre-trial brief, humihingi sila ng 30 trial dates. Mm. So, kung paano nila, kung i-consume nila ito lahat, yun ang hindi ko rin alam. Diba?
0: But, 3.5 weeks.
1: But siguro dapat... mas umigsi na kasi halos maghapon na eh.
3: Oh, correct. Oh.
1: Umaga hanggang...
0: umabot hanggang gabi.
1: Gabi na eh, di ba? So, dapat yung... ewan ko, kung sino pang testigo kasi unang-una may common mga witnesses kami. Common documentary evidence. So, ano pang ipipresenta mo doon?
0: And how can you dispute the evidence that has already been admitted, di ba?
1: Exactly.
3: Saka dinrap na po yung article ng bribery. Tama?
1: Dinrap na.
3: Mm-hmm. So, dapat ikita.
4: So, kung fearless forecast.
3: Yeah, fearless.
4: Yeah. Kailan matatapos ang impeachment. Fearless forecast lang, no? Educated guess.
3: Yan.
4: Pero fearless. Hindi katulad ng mga kasama mo diyan, deep fearless yung mga yan.
0: Fearful.
1: Bilangin natin kasi hindi ko alam kung assuming for the sake of argument matapos kami by next week. Mm. Ready na ba sila?
3: Yan.
0: Lunes.
1: O kanyari, natapos kami ng Lunes. Oh, pwede na ba sila magpresenta ng kanilang ebidensya by Tuesday o Wednesday?
0: Oo. Oh.
1: 'Di ba? Eh paano kung humingi na naman sila ng another 1 week? Na palugit eh tapos meron pang 2 weeks na break.
3: Correct.
1: Oh, diba? Oh, di ba paano na yung 30 days? Kailan ba sisimula yung 30 days? Nobyembre na.
0: May mga holidays pa. So worst case scenario, abot tatawid ng
1: December. Yun naman talaga yung gusto nila patagalin. Kaya nga sabi ko, kung talagang walang ebidensya, kagaya ng sinasabi ninyo ng mga supporter ninyo, demurrer na tayo, di ba?
0: A good challenge.
3: Pero kito, demurrer ha, walang murrer. Hindi, pero sa listahan naman nila, sabi mo nga, sila naman bibigyan ng ebidensya nila. Sa listahan nila, sino yung gusto mo na maisalang na nila sa on their part po sa defense?
1: Alam mo, sa tanong lang, isang testigo lang tapos lahat to eh. Si BP. Isa lang naman na kailangan. Dahil siya na bubayad na magpaliwanag ng lahat ng yan eh.
3: Tama.
0: Kasi siya yung nakapirma dyan.
1: Isa lang mo siya dyan sa lahat ng article na yun ano. Tapos yan.
0: Actually...
3: sige, bigyan mo ako ng ano. Tatlong tanong. Bigyan mo ako ng tatlong tanong. Umupo si... theoretical. Umupo si BP. Anong tatlong tanong ang pwede mong itanong sa kanya para lang po ma-settle na po itong mga issue nito at masagot niya? Ano yung pinakatatlong tanong niya?
0: Direct exam.
3: Pwede ba yun?
0: Hypothetical. You're the lawyer.
3: Hypothetical.
1: Unang tanong mo na agad yung sa Sal-N, yung diniklara niya.
0: Correct.
1: Na business interest.
0: Correct.
1: Diba? Kasi paano niya sasagutin?
0: Smoking gun. She herself signed it.
1: Kasi ano yan eh?
3: So kung nari, kung ako yon, ang itatanong ko, kumpleto ba, lahat ba na nakalagay sa salin mo, ito, sinumpaan mo, ito lang. Parang gano'n lang siyempre. No? Ito lang. Tama ba o may mali dito?
1: Diba?
3: Okay. Pangalawa po.
0: You're being safe. I like it.
3: Sige, may pangalawa po.
1: Ano pangalawa? Sabi mo, hindi mo alam yung sa tatay mo. Diba? Pirma mo ba ito noong 2023?
3: Yeah.

0: Kerinyo ng
1: ano? Ah, hindi, nag-update.
2: Nag-update. Mm,
1: signature.
2: Signature card.
1: Kasi ang sabi niya, kasi pag...
3: Michael Bawa,
1: pirma niya, paano mo sabi? Vice President ka na nun.
3: Kasi ang sabi po ng depensa, does not recall, I do not, ano yung pinaka-exact words ni Michael Bawa? Does not recall, o parang ganun. So, ibig sabihin, pag may ebidensya, ang tanong niya lang, parang ganito, pirma niya upo ba yan? Kung pirma niya po yan, alam niyo po na may joint account kayo, parang ganun po. O, pangatlo, sige. Ano yung pangatlong tanong mo? Sige. Hindi ako
0: ilan ang
3: 30,000 eh, oh.
0: Ilan ang interest mo sa GenCorp?
1: Yun!
0: Kasi nagkaroon ng transaction sa Davao. Hindi mo na po pwede itanggi dahil unang-una...
2: Kinonfirm
0: lang
2: ka ba?
0: Siya na nga mismo naglagay doon. May ano siya tap. Kaya lang, wala doon sa mga ano, sa mga GIS. Wala, diba?
2: But she declared it.
0: Pero dineclare niya.
2: Oh,
0: so tanong mo na, ilan ang interest mo?
2: Oh, correct.
0: Para ma-update natin yung GIS.
2: Nag-transact ka sa Davao. Inamin ang kapatid mo.
0: Okay ba yung tatlong tanong?
1: Maganda.
0: maganda.
1: So yun lang ba? So parang hindi tayo patagalit. Kung darating mo si BP, kahit yung tatlong tanong lang na yun.
4: Na-witness yan ng ating mga 10,000
1: viewers!
5: Dagdagan ko. Dagdagan ko yung mga tanong ni...
1: Yan!
3: Ha?
1: Go!
3: Ito na.
5: Si Sammy Uiba, tsaka si Michael Young, etc. ay mga drug lord.
4: Ibang tanong yan. Pagtagol na.
5: Ito, hindi ito kasama sa impeachment. Pero yung daang-daang milyon pumasok sa iyong mga negosyo at sa iyong foundation, yan ba ay tulong ng China? Pero pwede mag-compliment. Ito na, hindi rin kasama sa impeachment. Paano yung mga daang-daang milyon na bilyones na ibinigay daw ni Speaker Lord Velasco?
2: Hindi na nga kasama.
1: Piling ko, hindi sa impeachment talaga. Yung tanong ni Sek, pang one-on-one lang doon. One-on-one lang eh. Ano ba yung sagot sa mga tanong niya? Pero bago mo sagotin niya, magbabalik po ang...

0: nung umaray, yung mga maaapektuhan.
1: Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
2: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita,
2: umakyat sa anim ang bilang.
1: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
2: Ako po si Naomi Timosyo
1: sa PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwala ang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.

0: Ayan, nagbabalik po ang 4 alas. Mamaya po siyempre, no? 7 o'clock, unfiltered. Yan. Kasi kailangan nyo mapanood ang filler dahil...
1: If
0: dahil,
1: you're only watching 4 alas, you're only getting half the story.
0: Ilang.
1: Okay.
0: Ilang. Doc, may tanong ka? Meron bang tanong dyan from the live audience ng 10,000 plus?
2: Ito mga ano lang, mga comments.
0: Yan.
2: Success, sabi ni Success Aura, mabuhay kayo, Kong Joel.
1: Yun.
2: Sabi ni Agregono, Sal N palang guilty na.
1: Yun.
2: Sabi ni... bird person, grabe billionaire pala si BP. Si BP.
1: Si BP, yun ang natuklasan ng mga tao dito, no? Sa mga records.
2: Yung mga revelations na lumabas.
1: Sabi nga ni Kong Joel kanina, perhaps the brand does not conform to the reality dahil lumabas nga yung mga resibo sa Ginza. Lumabas yung resibo sa Nike na 200,000 pesos. Wow, that's
0: at isa lang yung,
1: lot of shoes, man.
0: Isa lang yung sa testigo na ano pa, anong tawag doon sa ano, hostile witness, si Mayor Baste. Nung nagtestigo si Mayor Baste, nakatulong ba ito sa depensa ni VP Sara?
3: Kasi yung inamin niya na ano, nagkaroon ng
0: transaction.
3: Yes. Tapos ibabangga mo ngayon yan doon sa Sal-N, kung saan, dineklara ni BP Sara na meron siyang business interest. So paano nakatulong yun?
0: Dami siya doon.
3: Kaya...
0: Yun! Wag yung daliri, ha? Baka ibalik niya.
3: Karoon mo lang ako ng tatlo.
1: Mafia boss to, mafia boss.
0: So, sa 2028, ito na sinasabi, alam naman ang lahat na, no? Kasi noon ang finofload to. Pag nag-resign, tigil yan, parang gano'n. So, alam naman natin hindi, di ba? Mag-resign man si BP Sara sa pundo ngayon, diretso pa rin ang impeachment. Pero do you think, in principle, dapat nung una pa niya ginawa ito? Nagsisisi ba siya o something? May ganun ako napapanood ngayon eh.
1: Actually, ang nagsabi niya na yung walang iba kundi ang host ng Jess Asking.
0: Yes,
1: na si Jess Falsis.
0: Yun, ang sabi.
1: Sabi niya sa kanyang Facebook post, Attorney Jess, hello. Sabi niya, baka nagsisisi na si VP Sara ngayon na hindi siya nag-resign.
3: Hindi yun, actually, hindi yun ang pinagsisihan niya.
1: Ano, let's hear it.
3: Ang pinagsisihan niya, ba't hindi

0: siya nakinig sa tatay niya.
1: Yun!
0: Well, yun naman ang pinagmulan ng lahat.
2: Actually.
1: Particular kung minsan tumakbo ng presidente
2: ng 2020
1: at siya nanalo, o di walang ganito ngayon.
3: Correct.
2: Pasabo!
3: Boom! Kasi nung muna, ayaw talaga ni Digong na mag-busy ka.
1: Diba?
3: Ba't ka mag-busy?
1: Pangasaan niya.
4: Totoo.
1: Doon lang
4: mahal. Tama. Diba? Tama si Kong Chua. Tama. Yun ang pinagsisihan talaga niya. Na hindi siya tumakbong presidente.
3: Yun.
4: Dahil kung mag-resign siya, no? Kung mag-resign siya, napakaraming kaso ang hahabol sa kanya.
3: Yeah, yan.
4: Diba? At least dito, ang kanyang tingin, ay meron pang chance na hindi maaabot yung 2/3.
3: Yeah.
4: Diba? Yun ang pa niya. Kaya mas yung, hindi yung mag-resign. Give it a chance.
0: Kaya, makikita mo yung attitude niya eh. Diba? Yung attitude niya na gusto niya yung kanya yung masusunod. Eh, samantalang, siyempre, aminin man natin, lahat naman sila, kaya nandiyan dyan dahil sa tatay.
3: Totoo na ba?
0: We have to give him, we have to give the credit to the father.
2: Yes,
0: absolutely. Kasi, assuming, for the sake of argument, same-same, pero iba tatay nila.
3: Correct.
0: Wala. Tingin mo ba siya ang vice president ngayon?
2: Wala.
0: Ang vice mayor ng Davao, hindi siya mananalo. Kahit nabugado siya.
2: Actually.
0: Kahit na mayaman pa pamilya niya, may kaya. Diba? Pero ang tabo niyan talaga, yung tatay. Kaya dapat nakinig siya. Moral of the lesson eh.
2: Yan. Makinig diba? Sa mga
0: makinig sa magulang.
2: Makinig sa
3: that's a
0: talaga makikita mo naman yung wisdom ng father eh.
2: Correct.
0: Otherwise, buong pamilya nila hindi nagsasuffer ng ganito.
2: So nabudol si
3: Speaking of the father, ang mother.
2: Oh, ito ang mother naman ibibisaran, sabi, very recently.
4: Ang problema kong kung nakinig siya sa tatay niya, hindi wala nang hindi nagkaroon ng 4 alas.
0: May punto ka doon.
4: Hindi nagkaroon ng quadcom. Hindi nagkaroon ng impeachment.
0: Kaya lahat yan, destiny.
4: Oo, lahat yan, wala. Delete. Ang meron lang ay, narco state.
3: Oy. Iba talaga ito. Iba espresso sa Brussels.
2: Iba.
3: Ang sabi ng nanay, si Madam Zimmerman, sabi niya.
2: Yes.
3: Diba, uwi ka na lang, anak. Hayaan mo na si Baste ang magnasyonal. Uwi ka ng Davao. Yun naman ang wisdom ng nanay. Anong tingin mo doon?
0: Ano ito? Minamana.
3: Tuwari-ari ka.
0: Diba? Ipapasan mo sa... Hindi naman tayo monarkiya. Diba? Pero siyempre, title sila eh. Pinili nila talaga namang...
3: Kanila
0: at kung titignan mo rin naman yung numero, tempting eh.
2: Actually.
0: Diba? Tempting eh.
2: Let's call a spade a spade.
3: Yeah. Let's call liamas, spade a spade.
0: Talaga rin namang sa ngayon, talagang masasabi mo, sila pa rin yung masasabi mong
2: very prevalent sa ulo ng tao.
0: Kumbaga, team to beat.
2: Diba?
0: Team to beat. Sinabi kong team dahil buong pamilya
2: na. Oo naman, it's a brand.
3: Okay.
2: Oh.
1: Well, not necessarily sa nakikita ng data. Baka mamaya, may
3: Not necessarily. Pumunta na tayo sa The Survey Says!
2: Nakakagulo na naman sila sa likod kasi ano na naman pinapasino ang

0: sa check.
1: Sorry, sir. Check, check, yeah, ano lang.
2: Check, ha? Oh.
1: Hindi, chipera na lang.
0: Bye, sir.
1: Itatabi lang muna.
0: Oh.
1: Nasa na.
0: Oh, sige, go, go.
1: Wala ba?
3: Sanayin naman. Sanayin naman ako.
0: Ano ba bakit ako ba?
1: Ay, wala yan. Then, we love sex so much that for this episode, we've decided to keep him there.
3: Sanayin naman ako.
1: Go back to the majority.
0: Ano ba bakit? Hindi, meron siyang data kanina.
1: Okay. Go back to the majority.
0: Sige, binigay ko.
1: Meron. Okay. So, naglabas ng survey, yung paboritong surveyor ni Sec Llamas, yung Tanghere.
0: Yeah.
1: Acquisition Apps Inc.
0: Sabi.
1: At ang, wala tayong diagram eh. Pero ang isang tinanong dito, voting preference for 2028 presidential.
0: Okay.
1: Dito, sa hypothetical survey,
0: okay,
1: nangunguna si Basti Duterte with 29%.
0: Wait, what? For presidential?
1: Pero ano to, assuming na hindi daw tatakbo si VP Lenny.
0: Okay.
1: May qualifier. Wala si VP Lenny. Wala rin si our former VP Lenny. Wala rin si VP Sara.
0: Okay.
1: So, kaya si Basti Duterte, 29%.
3: Sinong tangere ang nag-assume niya?
1: Tapos, pangalawa, si Senator Bongo, 26%. Pangatlo, si Senator Bam Aquino, 20%. May pangalawang hypothetical.
0: Okay.
1: Na,
0: pero before you continue, lilinawin ko lang that this first scenario that Prof. Guido described is wala ang pangalan ni VP Inday Sara, wala ang pangalan ni VP
1: Mayor Lenny.
0: Laga Mayor Lenny Robredo.
2: Sa scenario niya, kasi na-impeach o na-convict sa impeachment at yung isa si VP Lenny hindi tumakbo.
0: At lumalabas.
3: Huwag ka na lang magpa-election.
1: Ito, may scenario 2 naman.
0: Let's hear it.
1: Wala si VP Sara.
0: Okay, yan. Interesting.
1: So, nangunguna naman dito si Mayor Lenny.
0: Ilan?
1: With 29%.
0: 29%.
1: Multiplayer contest ito. Tapos si Basti, bumaba na to 22%. Si Senator Bongo, 18%. At si Senator Raffy Tulfo, 14%. Ngayon, may nagsasabi, si Basti tsaka si Bongo, magkaalay yan. Baka naman. Baka may splitting ng votes. Pero at the same time, ganun din with VP Lenny or former VP Lenny and Senator Raffy Tulfo. Pareho silang andun. Pag i-combine natin yung numbers ni VP Lenny at ni Raffy, that comes out to 43. At pag kinumbay natin yung kay Basti at yung kay Bongo, 40. So lamang yung kung mag-tandem sila, kung mag-join forces sila.
0: Tight race.
1: It's tight race.
0: Period covered?
1: Very recent I think this October lang. September 30 to October 3.
0: And then ilan ang respondents yan?
1: 1,800.
0: Finally, meron na. Pero,
2: too late the hero.
1: Yan yung scenario 1.
2: Scenario 1, yan. Maraming nila.
1: Na-discuss kanina.
0: Meron pang Tory ba sa Gibo?
1: Skip na yan.
2: Skip daw.
1: Okay. Sa scenario 2.
2: Scenario 2, yan yun.
1: Hindi yan. Ano yan? Vice Presidential. Okay. Nangunguna si
0: Robin. Tapos si Senri.
1: Senri siya. Okay. Pero forward pa yan, makikita na yung which is more likely. Of course, assuming makoconvince ni Sec Llamas si former VP.
2: Si Sec Llamas talaga makoconvince.
0: Assuming the Naga mayor runs and that vice president
1: impeachment
0: prospers and she is convicted.
2: Eh, nasa na yung lamog yan? Yung Llamas mo ka to? Wala. Hindi pa umasok.
0: That is beyond surveys. That exists in the transcendental plane.
1: Tangere to hindi to in-endorse ni Sec Llamas.
0: Lamog, hindi linear. Ang lamog, ang team lamog is not linear.
1: It is not linear.
0: Spatial.
1: Spatial.
0: It's a multiversal.
1: Yes.
2: Parang si Herman Moreno.
1: Spatial.
2: May sikusikat ka to?
1: So ito yung mga top 5 trending topics over the past week. And number 5,
0: sino?
1: Marcos appoints new CA judges. So yan yung
0: okay. Tama naman.
1: Number 4, Philippine
2: Navy. Sino yung appoint niya?
1: CA judges. Number 4, Philippine Navy sailor evacuation.
2: Yan yung show.
1: I'm sure alam yan ni Sec Llamas. Number 3, yung impeachment trial.
0: So pinapanood pa rin.
1: Pinapanood pa rin. Hindi pa naman nagkaka
2: nagising na si Kong Benny.
1: Number two, si Rodanto Rodante Marcolet.
2: Oy, nabuhay siya.
0: Bakit?
2: Dahil
0: what did you do? Did you do anything recently?
1: Well, baka nagsasalita, gano'n. Oh, and number one, ang ating favorite, si Senator Mark Villar. Oh, tahimik. Sinesearch siya ng mga...
0: Si Mark tahimik.
2: Bakit na lumipat?
1: Nasa majority.
0: Is a hop, skip, and a jump away from the majority.
1: So yan yung mga top 5 trends.
2: Sige, top 1 natin si Kong Joel Chua.
0: Yung paglipat, may efekto ba ito?
2: Kong anong nakikita ko?
0: Bakit? Easy.
2: On a political perspective, ano bang dama ng what is the essence?
0: The essence. Wow.
2: Oh, the sense of Congress ng may mga ganyan ng klaseng lipatan.
4: From minority to majority.
2: Apo.
4: Baka nakita niya yung mga ebidensya.
0: Yun lang.
4: Kasi alam mo, sa totoo lang, kung ikaw naman ang boboto ng masasubjudice.
0: Baka.
4: Pero ibig sabihin, ganito naman yan.
0: Talking about the merits.
4: Kung ano man yung mga merito. Let's say, for example, naipresenta ng maayos ng prosecution, let's say, overwhelming yung ebidensya, tapos sasabihin mo, no. Paano papaliliwanag yan? Pagdating sa taong bayan.
0: Yan.
4: Diba?
0: Yan.
4: Yun ang medyo mahirap din na na isang dilema rin sa ganyang sitwasyon. Maring mahal mo siya, pero ang problema,
0: ang hirap ipagtanggol.
4: Ano ba yung ano ba mas mananaig?
0: Yun.
4: Diba? Ano ba mas mananaig? Yung tungkulin sa bayan?
0: Yan.
4: O yung pagmamahal mo sa isang politiko?
0: Yeah.
2: Yun, o. Mamimili ka na. Parang sinabi ni General Luna rin yan, no? Mamili ka!
0: Yun. Diba? Yun lang yun.
2: Beautiful. Simple, diba? Oh, pero kung mamimili ka, paano tayo mamimili sa, kundi sa, Herman Cano!
0: Wow, what a transition.
5: That was, walang putol. Walang budol. Alan Herman sa Herman Cano! Herman Cano!
0: Oo nga eh. Hoy, bago ang lahat, ako, babati muna ako at mag-i-invite ako lahat ng Dazers, yung mga Days. Sumama sa Days with the Lord. October 17, meron tayong big recollection.
4: Wow.
0: At sa November 14, it's a Days with the Lord 60th anniversary mass. Puntahan natin yan, mga Dazers. Yan, yun lang. In fact, the other day, nung Webes, dahil nung nagpa-plano kami dyan, tungkol dyan sa event na yan, nakita kami ng barbero kong si Jacob.
2: Jacob.
0: Alam mo, may dala siyang bulaklak. Pero lugmok yung mukha.
2: Bakit?
0: Very sad.
2: Bakit?
0: Sad. Sabi niya, boss, galit na galit sa akin si Macy's. Outside the Kulambo ako. Kailangan akong lambingin. Siyempre, tinanong ko kung anong kasalanan niya.
2: Anong kasalanan?
0: Ito sabi niya, boss, bago kami kinasal, ang usapan namin sa isa't isa, magiging open kami lagi tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa pera.
2: Tama naman.
0: Lahat isi-share. Masama man o mabuti, bukas lahat. Boss, sinama namin sa wedding vows namin yon. So, sabi ko, tapos ano nangyari?
2: Ano nangyari?
0: Boss, nung naglilinis siya ng kwarto, nakita niya sa likod ng cabinet ko yung tatlong bank account ko.
2: Uy!
0: At yung dalawang secret cellphone ko na may hiwalay na GCash.
2: Uy! Big time namin yung barbarian.
0: Galit na galit siya, boss! Nagsisigaw! Eh, sagot ko naman sa kanya, hindi naman yung galing sa nakaw o sa panggigipit. Medyo napailing ako sa sagot ni Jacob. Sabi ko, Brother Jacob, my good and loyal barber, parang namiss mo yung punto. Hindi naman nagalit yung misis mo dahil nag-conclude siya na galing sa nakaw yung pera sa natago mo.
2: Tumatahol,
0: Nagalit siya dahil sa mismong pagtatago mo.
2: Yun!
0: Hindi ka sumunod sa vows ninyo.
2: No.
0: Yung sumpa ninyo sa isa't isa nung kasal kayo, kesyo isang account yan. Kahit ano pa naman ang account na yan. Tatlong account.
2: Naku.
0: Galing sa nakaw, galing sa hirap at pagod. Hindi yun yung point. The mere fact na tinago mo yung mga yan, automatic sala na yan. Atraso na sa misis mo yan. Game over na.
2: Oy.
0: Finished. Nagulat si Jacob sa hirit ko.
2: Sabi niya?
0: Nalaki yung mata. Sabi niya, boss, Yan mismo ang sinabi ng misis ko, eksakto-eksakto. Mm. Kaya nga, natauhan ako. Ang sabi ko, my darling, I'm sorry for violating your trust.
2: Whoa.
0: I will do better next time. Tapos ito, boss, bumili ako ng bulaklak.
2: Oy.
0: Tinignan ko mabuti yung bulaklak na hawak ni Jacob. Brother, sabi ko, ito, bumili ka ng magandang pambalot para sa bulaklak na yan. Huwag naman yung dyaryo. Siyempre, natuwa yung mama. Tinanggal yung dyaryong pinambalot at binigay sa akin. Nung binigay sa akin yung dyaryong pinambalot, binasa ko yung headline.
2: Sabi?
0: Despite no sale and entries for cash or cash in bank, audited financial statements show combined cash holdings of 21.23 million, 28.97 million, 15.53 million, and 13.8 million for Duterte Carpio Apple. Hindi na-disclose sa sale-in. Wala naman sinasabing nakaw yan o ilgaten, pero hindi na-disclose sa sale-in. Bigla ko tuloy naalala yung sitwasyon ni Jacob at kung bakit nagalit sa kanya yung misis niya. Automatic sala. Atraso. Game over.
2: Game over.
0: Finished.
2: Finished.
0: At least, yung barbero ko humingi ng tawad. Yun lang po, ang Herman Cut. Hindi niya mahanap.
2: Hindi ko mahanap ang Herman. That is the Herman
0: Cut.
3: Yun lang. Yan ang maganda sa German Cut.
2: Ah, ano?
0: Ano?
3: Speaking from experience.
0: Yeah! Nagtatago, nagtatago.
2: Kaya nga eh. Sigurado ko ba si Jacob yung ano, may tinatagang
0: Jacob the Barber. Pero sana may napakapulot kayong ano. May napulot kayong araw dyan.
2: Talaga.
0: It's not the money, the number of accounts, the amounts, whatever. It's the fact na tinago mo. Sala na yun.
2: Yun ang gusto kong tanong
0: kayo. Kung Joel.
2: Sometimes yung itong point, ganito lang, no? Kasi parang pag binigyan tayo na napakaraming dokumento, although compelling yung mga ebidensya naroon, paano po natin, ganito ba dapat natin ipag-aanin sa mata ng ating taong bayan kung ano talaga yung dapat nilang malaman tungkol dito? Kung kayong tatanungin, ano yung pinaka-gist lang po na dapat na malaman ng mga tao at paano sila dapat nagre-react?
4: Well, di ba sabi nga ni, ano, ni Uncle Ben, with great power comes great
2: responsibility.
0: Spider-Man
2: ni Uncle Ben.
0: Peter Parker.
4: Siyempre, yung nakatagda sa batas, lalong-lalo na siya, no? Bilang vice president, pangalawa sa pinakamapangyarihang tao sa buong Pilipinas. At presumed to be magiging presidente pag natong
2: pagkatapos. Correct.
4: So dapat, ano ba ina-expect natin? Kaya nga yung impeachment, pili lang yan eh. So piliin tao lang yan eh.
2: Correct.
4: At kung titingnan mo, dalawang elected official lang ang subject ng impeachment.
0: The President and the Vice President.
4: Wala na. Not even the Senate President, not even the Speaker of the House.
0: Even.
4: Bakit? Kasi silang dalawa yung pinaka mga pangyari. So yung ina-expect ng tao sa kanila, mas mabigat.
0: Yes.
4: Diba?
0: Wow, very well said.
2: Ang bigat din ito kasi kay Uncle Ben nang galing. Kaya
0: diba? Kung pag nilabas ka si Uncle Ben,
3: kung magiging super villain si Sarah,
2: yeah.
3: sino tingin niyo siya? Super villain. Kung hindi siya Spider-Man, sino siya?
2: Sino daw si Sarah kung siya ay super villain?
3: Tinatanong ko nga kayo eh.
0: Ako siya si elongated man o si plastic man. Yun. Ayoko nang sabihin bakit plastic.
2: Ako yung parang may baseball bat, si Harley Quinn.
0: Si Harley Quinn.
2: Ang kit ni Harley Quinn. Kasi may green vision ano eh.
0: Correct.
2: Ikaw daw. Dandaan ka lang ha.
0: Kasi Catwoman.
2: Catwoman. Something.
0: Hindi pala eh.
2: Ikaw, among the way, o nila. Ikaw, sino siya dapat?
0: No comment. Because he is part of the prosecution team.
2: Pero kasi,
4: huwag na.
2: Sige. Habang giniginaw si Sec dyan sa Brussels, alam ko kanina pa ito uminom ng triple espresso.
0: So, palagay ko,
2: puntahan natin ang
0: Bardagula!
2: With Secretary Reyes!
5: Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan!
6: Bawal ang takot, dapat todo prangka!
2: Check, go!
3: Gusto ko lang i-reprise yung sinabi ko last week.
2: Yeah.
3: Pasikip na lang pasikip!
2: Uy!
3: Yung mundo! ni Vice President Sara.
2: Uy.
3: Parang yung ating fiscal space sa budget, pasikip na pasikip. Wala akong binabanata.
2: Wala.
3: Pasikip ng pasikip. Halimbawa, yung mga articles of impeachment, no? Paano mo sasagutin yung great threats na yung buong mundo na panood? Nagtaka nga ako, ba't tumagal ng tatlong linggo yun eh. Kalawa, yung confidential fund, paano mo sasagutin yun? Eh mismo yung COA, nagbigay ng final decision sa notice of disallowance sa mahigit kalahati ng iyong confidential fund.
2: Tama.
3: At hanggang ngayon, eh walang umaamin. Saan napunta yung confidential fund na yan?
2: Oo.
3: So paano mo sasagutin yan? Ikatlo, unexplained wealth. No? Ang linaw-linaw nung bilyon-bilyong pumasok sa kanyang account, paano niya ipapaliwanag yun? At milyon-milyon ay nanggaling sa mga drug lords. Pogo lords.
2: Uy.
3: Kung sino-sino pang lords.
2: Uy.
3: Paano mo ipapaliwanag yun? No? Paano mo ipapaliwanag
2: isa pang lord?
3: Yung tumatanggap ka ng sahod sa City Hall habang ikaw ay Vice President. Paano mo ipapaliwanag na ikaw ay hindi nag-divorce sa mga kumpanya? Mga kumpanya na na-aprubahan yung mga proyekto sa City Hall na mayor yung kapatid mo. Ha? Paano mo didepensahan yung mga more than 800 million na inyong assets? No? Ah, mahirap yan ipaliwanag.
2: Pinaliwanag na. Anong baliwanag?
3: Oo, kaya, tapos, yung mga survey, sa mga latest na survey, na hindi ko sinasabing accurate, ha? No? Survey ng Okta, survey ng Tangere, eh bumababa ang iyong ratings,
2: yan.
3: No? Halimbawa, itong Okta, na hindi ko sasabing accurate.
2: yung
3: survey, last survey nila, bumaba si Sara by 8 percentage points.
2: Truly?
3: No? Na-cover pa lang nila yung first week. No? So, kahit dito sa Tangere, dito sa mga rate, dito sa mga surveys, eh, bumababa siya ng hindi hamak. Tapos, susunod, ay, yung mga kaalyado mo, yung mga kaalyado mo, nagtatalunan na, nagliliparan na, at meron pang mga tatalon, no? Ako naman, patalunin na lahat ng patalunin. Tapos kasuhan after ng impeachment.
2: Ay, no? Ay.
3: Hindi naman ako masusunod dyan. Akin lang yan. Okay. Yan, no? Tapos, pag pinagsama-sama mo lahat yan, ang tawag din ng mga abogado, open and shut case.
2: Yun, no?
3: Tapos na yung laban, no? Tapos na. Ang hinihintay na lang ay yung hatol. Eh sinong senador ang may kaunting katinuan na hindi titignan yung ebidensya na yan at hindi siya i-convict? Sinong senador sa tingin nyo? No, yung sobrang talamak.
2: Yun.
3: na hindi magko-convict kay Vice President Sara. No? Kaya talagang pasikip na pasikip yung kanyang mundo. Tapos meron pang icing on the cake.
2: Yeah.
3: Eh napatunayan na tumatanggap yung kanyang negosyo ng daan-daang milyon galing sa China.
2: Uy.
3: Yung kanyang foundation ng daan-daang milyon galing sa China. No? Yan lang eh. Yung kataksilan na yan ay sapat na para siya itanggalin. Pag pinagsama-sama mo pa lahat yan, no? Ay nagmumukha akong mabait.
2: Uy.
3: Kaya dapat talaga hatulan na siya.
2: Yan.
3: Pero dapat mag-ayos din yung gobyerno.
2: Oh,
3: sila overconfident.
2: Bawa,
3: itong kaka-approve lang na national budget.
2: Oh,
3: 1 trillion lang dyan sa 7.2 trillion ang fiscal space. Ibig sabihin, no? Out of 7.2 trillion, 1 trillion lang yung hindi pa committed. Katulad ng pagbabayad ng utang, mga ibibigay sa mga local governments, no? Sahod ng mga empleyado, yan pa lang ang hindi pa. 1 trillion lang out of 7.2 trillion. Tapos mga 420 million diyan, no? Or 47%. Bahala na si Doc Guido para
2: i-representative
3: yan, no? Ay mapupunta sa pork. No? Sana pagdating ng bycam, ay talagang suriing maigi yan. At tanggalin na yung mga port na yan. No? Kung walang pa niyan, hindi ko kayo binabanatan.
2: Ikaw pa, Sek. Kailangan ka nabana to.
3: Kaya, yan, ang problema dyan, baka gamitin yan, sigurado kung gagamitin yan, ng mga Duterte, yung kanilang whataboutism. Mm. No? Paano yung national budget? O, kaya sana magayos din yung gobyerno para tuloy-tuloy nang maikanto ang mga Duterte. Huwag silang bigyan ng breathing space. Huwag silang bigyan ng safety net. No? Kaya yun, gusto ko lang sabihin na kailangan din magayos ng gobyerno. Hindi pwedeng sila ay kalmado lang. Hindi pwede na gagawin lang nila kung anong gusto nila. No? Kailangan ngayon yung panahon para ipakita na sila ay mga reformist. Willing silang e-reforma yung ating corrupt system. Yun lang po.
2: Yun! Alam mo kung wala si Secretary Llamas, parang lahat tayo missing out, no? Missing out missing on out. So much.
0: Yes,
2: okay?
0: We are indeed.
2: O kami, meron kaming ipapakita sa iyo, Sec Llamas, bago ka. Huwag kang aalis dyan, ha? Ito na po.
0: Yan.
2: Boom! Oh! Happy, happy birthday!
0: Copyright.
2: Siyempre.
3: Ba't wala kayo sa tono?
2: Sa
1: guys, parin tayo. Nakikikanta yung ating 11,000.
2: Oh! 11,000 sa nila. Ilang minuto na lang, Kotoras. Mag-i-extend kami para sa inyo. Pero, okay ka, Kalas.
1: Magbabalik pa rin.
2: Quattro!
1: With Jackson.

0: Sa bawat isyu ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
1: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Kasama si Maan Makapagal, Yes, Neighbors at Sandro Ochona.
2: Siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Kahit nasaan ka pa, mapapanood mo pa rin ang 4 Alas with due respect at Just Asking ng live sa mga digital platforms na ito. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Facebook page, PRTV Manila Facebook page at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31.

0: Diba?
1: Oo.
2: Gusto nyo bang makilalapas si Kong Joel Chua?
1: Ako gusto kong makilala.
2: Ilan ang like viewers?
0: 11,000.
2: Isara ka rin sa ati.
3: Ratatata. Kong Joel Chua.
1: Yeah.
4: Ang shot ng tanong, tapatan at tarang.
5: Tahan. Tara na, mga atat.
4: Simulan na natin ang Ratatap!
2: Ito ang Ratatap, dalawang tapos na tarantahan. Una, siyempre, Kong Joel Chua, meron tayong pili nuts. Pipili ka ng isa o dalawa sa aming sasabihin. Ang pangalawa, charot o true lalo. So, nabanggit ko na ba sa tanang buhay mo yan? Charot o true lalo?
1: Hindi
2: ang
1: pa.
2: Charot, hindi totoo.
0: Okay.
2: Ang true lalo, totoo. Magsimula na tayo. Una na ako, pili nuts. Pumili ka ng isa. Magtinikling o magpandang mo sa ilaw.
1: Wow!
0: Tinikling!
2: Tinikling!
1: Parang pera na...
2: Wala.
1: Eto, Kong Joel Chua. Wala naman tayong binalabas.
2: Wala talaga.
1: Maglaba?
2: Ayan.
1: O mamalansya?
0: Ayan. Ay, maglaba.
1: Parang may mahunik eh.
2: Wala. Sek!
0: Wala si Sek eh.
2: Wala si Sek. Mag-impok! O mag-oplok sa bangko.
0: Mag-impok.
2: Yun.
0: Ito, Kong Joel, manager's check or bouncing check?
6: Sikat na manager's check.
0: Sek, mas gusto na yung okay, bouncing check. Eh.
2: Magbayad ng 30K o manahimik na lang?
6: Gusto ba bang manahimik na lang?
1: Manahimik na ka!
2: Magbayad ng 30K.
1: Magbayad. Manahimik na ka! Kong Joel Chua! Mas gusto niyo bang humarap na lang si VP Sara sa impeachment o mag-resign na lang bilang VP?
6: Mas magandang humarap.
1: Yes.
6: Tapos na eh.
1: Tato, correct.
6: Ibig sabihin, naipresenta na eh.
1: So, correct.
6: Ibigyan na explanation.
1: Correct.
2: Prop!
1: Check muna eh kung yun.
2: Ako na, sige. Hamburger! Piatos o banana chips?
6: Yan ang mga sikat. Piatos!
2: Uy!
0: Piatos!
1: Gusto mo na yun.
0: Saan ka mas kinakabahan? Sa grave threats o sa titig ni Mises?
1: Titig. Titig ni Mises.
2: Titig. Kumultoy mo, bro.
1: Titig ni Mises. Kaya naman, Kong Joel Chua, mapasok tayo sa segment na charot o true lalo kung saan ang charot ay false at true lalo ay true. Kong Joel Chua, charot o true lalo, ang inyong apelido?
2: Chua ang apelido mo!
1: Chua ang apelido mo! So, ibig sabihin ba nito ay ikaw ay pro-China?
0: Gitna!
2: Gitna!
1: Gitna!
2: Gitna!
0: Well, kasi siyempre, we have to understand na marami din sa atin na maaayos naman.
1: Yeah!
0: At saka yung distrito ko, nando doon ang
2: bilang.
0: So, hindi naman linalahat. Alam mo, yung ayaw naman natin yung politiya. Yung issue sa West Philippine Sea. Other than that, marami rin naman tayo, ma'am. May mga naging presidente tayo na mahuhusay. Cory Aquino. May Chinese.
1: Correct.
0: Pirino.
1: Good answer.
2: Marami, marami. Susunod ba ito? Ipinanganak ka sa Quiabo. Parang ako, nagkapokyaps ako eh. Ipinanganak ka sa Quiabo. Anong mas paborito mo? Batang Quiabo o Sigabo?
0: Batang Quiabo.
2: Siyempre.
0: FPJ pa lang, napanood ko kasama si Maricel Soriano.
2: Yeah. Alam niyo rin.
1: Ano ba ito? Pili nuts pa rin ba ito?
2: You are dating yourself, ha?
1: Oo nga, parang naging
0: pili nuts. Pili nuts pa rin ito. Pero sige, ako babasahin ko. Parang pili nuts pa rin. Pero saan ka mas believe kung kay Robin na artista o Robin na politiko?
6: Artista. Magaling talaga siyang artista. Okay. Bad boy.
2: Charot o trululu?
1: Napatawad mo na ba si Yorme?
0: Parehas naman kami nagkapatawar.
2: Ganda.
1: That deserves a sound effect.
2: Matina.
1: Ako, Kong Joel Chua, mapapatawad mo ba si VP Sara?
0: Si VP Sara, wala nang nating personal naman.
1: Yun, trabaho lang.
2: Okay, mapapatawad. Okay, so, trulalu ang sagot doon.
0: Trulalu.
1: Yun.
2: Ako na. Nakatulog ka na rin ba habang nagaganap ang impeachment trial? Tarot o trulalu?
0: Trulalu.
2: Hindi ka na nakita ng camera.
1: Hindi ka na nakaganap. Magandang hapon po, Bishop Benny.
0: Bishop Benny, our friend. Kong, palagi nyo naririnig ang I object.
2: Yan.
0: Narinig nyo rin ba sa depensa na dinideny ang mga halaga ng yaman
7: at pera ni Vice President.
8: Charot, tutungo lulu. Narinig nyo na?
7: Narinig nyo ba?
9: Na-deny nila?
8: Wala pa.
7: Charot eh. Di ba? Charot.
8: Ikaw, Sek. Ako pa lang. Sige, Sek. Sa pakiranda mo, isa ba o higit sa inyo na membro ng prosekusyon, kabilang na ang sarili mo, ha?
7: Uy.
8: Ang tatakbo para sa Senado.
7: Uy, charot.
8: Krulalulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul
9: Kong Chel.
8: Kong
9: Laila.
7: Kong Zia, pumapasok sa...
9: Maganda, Kong Zia. Hindi siya member ng prosecution.
7: Hindi siya member na. Spokesman siya.
9: Jinky. May isang term bank.
8: At wala akong
7: Ito na yung pinakatao. Ang West Philippine Sea ba ay atin?
9: Atin.
8: Krulalu! West Philippine Sea! Atin po! Yan po ang ratatapin! Come to a chua!
7: Dami natin nakuha doon.
8: Galing. May binanggit ka kanina, yung kapatawaran. Siyempre alam nila taga Maynila. Pero okay na, maganda. At ang ibig sabihin pa rito, mas maganda na ang working style.
9: Iorme, binabanggit mo. Kasi magkumpare kami niya. Matagal sa mahabang panahon, noong 2007, noong una akong naging konsyal, siya naman, first time niya naging vice mayor. Dahil dati siyang konsyal, vice mayor. Bagamat tumakbo kami na magkaiba kami ng partido, pero naging magkaibigan na kami noon. And in fact, ninong siya ng anak ko.
8: Wow, talaga.
7: And in fact, for a time, naging isa kang party mate niya sa Kongreso.
9: Yes. Nung first term ko sa Congress, hindi naman ako part ng unit team.
7: Yes.
9: For two years, ako nag-iisang Action Democratic.
7: Congress. Right.
9: Buong Kongreso. Lone Ranger. Kaya nung tinanong ako sa Kongreso, alam mo, sino ang party leader nyo? Ako. Sino ang party member nyo? Ako rin. I can guarantee 100% vote. Dalawa ko rin lang yun.
7: I can speak for my
9: party. For the whole party in Congress. Dalawa ko lang mag-isip.
8: Saka mahalaga yun, no? Sa politika, mahalaga naman talaga na isa-set aside mo when it comes to public service na. When it comes to yung information na ibibigay natin sa mga constituents, no?
9: Yeah, exactly.
7: Yeah, that is, brother, in public service, especially as embodied by Kong Joel Chua, that is a very true fact. And speaking of fact, nandito na tayo, manda na tayo para sa Fact Sheet!

0: medyo facts talaga. Shit, sa shit natin idadali dito. Noong una sa ating fact sheet, kung ang politiko na binoto mo nag-aabot ng ayuda na nakalagay ang pangalan niya sa plastic, nakakarambot ang laman at hindi galing sa bulsa niya, at humaharap lang kapag may kamera, hindi ka pa nagigising, pasig kayo!
1: Kung ang politiko na binoto mo nakinabang sa flood control scam at tuwing may bagyo at baha, aba, nawawala lang. At kung magsalita man, sasabihin sa iyo na magtiis, sabay sisi sa kalikasan.
0: Hindi ka pa ba nagigising? Talk shit kayo!
2: Kung ang politiko na binoto mo kapag inakusahan ng anomalya,
0: yan,
2: magtatago, iiwas, lilipad patungong ibang bansa, magkakasakit bigla at hihingi lang ng awa.
0: Hindi ka pa nagigising? Talk shit kayo!
1: Sino yan?
0: Sayan.
1: Kung
0: ako ba?
1: Pwede.
0: Kahit sino. Ako na. Kung ang politiko na binoto mo, sa Facebook lang nagpapaliwanag, parang isek ito eh. Gagamitin ang salita ng Diyos sa Biblia. Gagamit ng Pokemon cards. Ituturo lahat.
1: Buti na lang, hindi.
0: Maliban sa sarili niya, ang may sala, hindi ka pa nagigising? Toxic kayo!
2: Kung ang politikong binoto mo, palipat-lipat lang ng kapo,
0: uy,
2: kung sino ang nasa kapangyarihan
0: o ka
2: pakikinabangan para makaiwas lang sa kaso, hindi ka pa ba nagigising?
0: Talk shit kayo!
3: Kung ang politiko na binoto mo, pinapalabas na simple mamuhay,
0: uy.
3: Kumakain sa karinderya,
0: uy.
3: Natutulog sa kulambo,
0: uy.
3: Pero daang milyon hanggang bilyon ang pera sa bangko,
0: hindi ka pa ba nagigising? Talk shit kayo!
1: Kung ang politiko na binoto mo, salin, ayaw ipakita. Confidential funds, ayaw ipaliwanag. Yaman, gusto itago. Pero lahat pinagbantaan at inakusahan ng korupsyon.
0: Hindi ka pa nagigising? Talk shit kayo!
4: Kung ang politikong binoto mo mula sa isang pamilyang lahat ng pwesto sa gobyerno, ipinapamana lang sa kamag-anakan kahit dekade-dekade na walang pinagbago ang inyong lugar, lugbok pa rin kayo sa korupsyon at kahirapan, panahon na para magising sa katotohanan. Hindi sila para sa serbisyo publiko, sila ang problema natin sa mundo.
0: Gising na tayo! Fact sheet kayo! Ayan po ha!
1: Factsheet, F-A-C-T-S-H-E-E-T, brought to you by Cuatro Alas. And you know what? We love facts so much. Sa sobrang pagmamahal namin sa facts at sa katotohanan, meron kaming tinawag na panata sa katotohanan.
0: Ang tanong namin sa iyo, Kong Jojo,
4: ikaw ba ay namamanata para sa katotohanan?
1: Oo naman.
0: Yeah. Chumay na yun. Kabilang ang ating mga puti. Tagayin mo muna
1: siya. Paano yung kapto? Para to give way. Tabi na muna. Yan ninyo. Kitang-kita nyo naman ang mga pumirma na sa aming panata sa katotohanan. Name lang, Kong. Huwag yung tunay
0: name
1: na.
0: Huwag yung pirma.
1: Huwag yung pirma.
0: Baka magamit na sa manager's check.
1: Baka mag-bouncing check.
0: Yan.
1: Ano yung pirma niya. Ayan po. Joel Chua. Congressman Joel Chua. Mga manata.
0: Yan. Sa katotohanan. Sa ating 4 alas. Kong Joel, bago ka namin pakawalan, isang mensahe para sa ating mga kabayan.
4: Ano ba ang dapat nating pinakamahalaga para sa ating bayan ngayon, kung magsasalita ka bilang ama na Maynila, ay, hindi pala mayor, sorry. Congressista, okay. At bilang politiko, anong payo mo sa ating mga kababayan?
3: Well, unang-una, kailangan maging mapagmatyag tayo.
4: Yan.
3: At syempre, siguraduhin natin na bago tayo magdesisyon, kailangan alam muna natin kung ano yung katotohanan.
4: Yan.
3: Diba? Kasi lalo ngayon, marami na ngayong fake news.
4: Yun,
3: nagpipana ang fake news ngayon.
4: Eh, sinabi mo.
3: Kung minsan nakikita mo yung mga video na i-splice na.
4: Yan.
3: Diba? Kaya kailangan mapagmatyag tayo at maging mapanuri. Dahil at the end of the day, kung ano man ang nararanasan natin, ito ay dahil na rin sa atin.
4: Yeah. Yeah.
3: Dahil tayo, ang binoboto rin natin ay yung mga politiko.
4: Yeah.
1: Yun.
4: That's a fact.
1: That's a fact.
4: Yan po, mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan.
1: Sa bawat issue, may iba't ibang angulo.
4: At sa bawat storya, may iba't ibang kwento.
3: Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto
4: mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
0: Dito lang sa 4 Alas!
1: And just...
0: and Jack.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: bago sin nawang yung suot ka.
1: Buho. Oras na to mga ka-vibes, alas 3.23 na sa kahaponon. Kamu na minaw sa inyo ang paborito nga sasunan sa radio sa dial sa inyo mga radio 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni. Maing hapon mga ka-vibes, so welcome lasab sa itong programa. Matag Sabado, alas 3 hangtod alas 5.45 sa hapon. Programang Tambay Ta Vibes. Kung diin kani nga programa ato ang prioridad, ang Made in Pinoy nga mga kanta, OPM songs, OPM rock songs, na labi na giyod kato mga kanta nato diri sa Sugbo, no? Mga bis rock, oh, mga bisayang kanta sa ato ang mga banda diri sa Cebu. Di lang kay banda, kundi sa tanan mga kanang composer nga mga taga Cebu, no? Tambay Ta Vibes! Oo, mag-uban-uban tanto na alas 5.45. O niya, syempre, volume ninyong mga radio diha. O kung na may gustong i-greet or i-shoutout, ipadangat lang sa 0995-472-0800. Syempre, kaban ninyong ubus ng alagad sa kahanginan, wanag yung laing lamion?
2: Lamion!
1: Tara! May lain pa! This is your DJ mga ka-vibes, DJ Sparrocket Gonato aka New Art.
2: Lamion,
1: hinay lang. Ako yung makauban, no? Kada Sabado sa programang Tambay Ta Vibes. So kato mga ang paborito ninyong mga playlist is OPM. Oo, mauli nga programa ha mga ka-vibes. Para inyuhan ni mga ka-vibes ha. O maski ka itong madilihilig o OPM, basta hilig o soundtrip, inyuhan po ni. Oo, tinuod na. Alas 3 ba?

0: padayon ang good vibes this weekend. This weekend. Favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads. Rock ballads. Domingo disco rally. Disco rally. Remember when. Remember when. Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
1: Kabay!
2: Kabay! Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!
3: Vibes, kabay, kasama sa awanan.
0: Favorite Music Radio 93.1. Mauna!

Oras na ito mga ka-vibes, alas 3.56 na. O, kamo na minaw lang yapon sa programang Tambay Ta Vibes. Dining adlaw nga Sabado, Pizza Gis sa buwan sa Oktubre, tuig 2026. O, huling sandali, may December abin yun, no? Grabe ha. Grabe kamaoy, aning kakantahag yun. O, grabe as in, grabe kamaoy talaga. Para sa mga mahilig magmaoy di ha, hala sige, inyohan ni kanta ha. DJ's Bracket, go na to lang yapon mga ka-vibes. Last 3, 51 is na.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si Kabay.

favorite music radio 93.1 Mauna Ni.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Wa na ni.
2: Ka vibe. Ka vibe.
3: Di pala may anra ta, pero sa lain na higugma. Mao na ni.
4: Vibes, ka vibes, kasama sa
5: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes, Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! Favorite music radio 93.1 Mauna ni 93.1 Mauna.

0: bayuta ka? May katsag baon? Maon na ni!
1: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
2: Maon na ni!

0: Um tambay ka, ka-vibes ka.
1: Vibes, ka-vibes, kasama sa awanan.
2: Favorite Music Radio 93.1.
3: Mga ka-vibes! Tambay, ka-vibes na!
4: Tambay, ka-vibes na!

0: Hello, uy, qué guapo, baila niya, uy. Uy, kabayb siguro ni, mauna ni.
1: Kabayb, kasama sa awa na.
2: Mauna ni.

0: akin.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad lang ganeda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: Mr. Manila. Ito ang TV Patrol Weekend!
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
3: Tama!
2: Lalaking supplier umano ng mga baril sa gun for hire groups at lalaking sangkot naman umano sa mga nakawan arestado sa magkahiwalay ng operasyon sa Calabar Zone. Photo studio ninakawan sa Mandaluyong City. Halos 2 milyong pisong halaga ng mga gamit tinangay. Kaanak ng mga namatay sa landslide sa Cebu City, inalala ang malagim na trahedya. Pinangyarihan ng guho, inaalam kung ligtas pang palikan. Bulkang Canlaon, nag-alboroto rin. Attorney Manases Carpio, umalma sa pagiging collateral damage niya sa impeachment trial ng asawang si Vice President Sara Duterte. Cardinal Luis Antonio Tagle, inihalal na bagong dean ng College of Cardinals. May mahalagang papel kapag napakante ang posisyon ng Santo Papa. At Kings of P-Pop SP19, may sarili na ring libro. Tampok ang makulay nilang karera.
1: Arestado sa magkahiwalay na operasyon ng Calabar Zone Police sa Quezon at Batangas. Ito'y dahil sa pagbebenta ng mga umano'y dilisensyadong baril sa Gun for Hire Group. Sangkot din umano ang isa sa mga sospek sa serye ng pang-hold up sa mga convenience store. Nagpapatrol, Dennis Datu.
4: Mabilis kumilos ang mga tauhan ng Regional Intelligence Division ng Calabar Zone Police nang magpositibo ang bentahan ng baril sa ikinasang bypass operation sa Lipa Padre Garcia Bypass Road sa Lipa City, Batangas. Arestado ang suspect na si alias G na hinihinalang sangkot sa sunod-sunod na kaso ng pang-hold up sa mga convenience store at pagnanakaw ng motorsiklo sa Laguna at Batangas. Ayon pa sa mga otoridad, dawit din sa ibang illegal na aktibidad at nagbebenta rin ng baril si alias G sa mga gun for hire group.
5: Kasama rin yan doon sa gun for hire o contract killer o sa contract killing. Actually, dalawa yan sila. Magkaangkas ng motorsiklo, medyo sinuerte at nakatakas lang yung isa.
6: Nagbibinta din siya ng baril. Kaya doon natin siya kinuha doon sa pagbibinta ng baril kasi nagkaroon tayo ng information na willing siya magbinta ng baril kaya pinasokan natin.
4: Nabawi sa kanya isang caliber 45 pistol na walang papeles, mga bala at plaka ng isang motorsiklo. Nadiskubre rin na wanted ang suspect sa kasong acts of lasciviousness kaya habang nasa kulungan, inihain sa kanya ang warrant of arrest mula sa RTC Branch 207 sa Muntinlupa City.
7: Nagkabili na! Kali!
4: Positibo rin ang bypass operation ng Quezon Intelligence Unit sa isang lalaking nagbebenta ng baril.
7: Tama!
4: Kusas! Sakay ng tricycle ang suspect na si alias Bando nang kumasa sa bypass operation ng mga otoridad sa Barangay del Rosario sa Chaung, Quezon. Ang suspect umano ang taga-supply ng mga baril sa Gun for Hire Group sa Batangas at Quezon.
5: Napakalaking impact yung naging accomplishment ng Regional Intelligence Division. Kahit papaano, somehow, nababawasan natin yung mga insidente. Dahil yung mga miyembro ng Gun for Hire, medyo wala na silang pagkukunan ngayon ng kanilang gamit na baril.
6: Well, natatabahala dito yung isa dyan kasi long firearms, kaya niya mag-dispose.
4: Nasamsam sa suspect sa M16 rifle na may telescope pa, mga magazine at bala nito. Ayon sa Calabar Zone Police, ang magkakasunod na operasyon ay bahagi ng pinalakas na kampanya sa mga loose firearms. Mula Hulyo hanggang Oktubre 5 ngayong taon, umabot na sa halos 1,500 loose firearms ang nasamsam sa Calabar Zone at higit 400 ang naaresto. Dennis Datu, ABS-CBN News.
1: inaboso ang isang lalaki matapos pagnakawan ang isang photo studio sa Mandaluyong City. Natangay ng suspect ang mga mamahaling gamit na nagkakahalaga ng 1.9 million pesos. Pero ang masaklap, ang vintage camera, chinop-chop lang para ibenta sa junk shop. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
3: Naging pangihinayang ng photographer na si Alias J dahil ang iningatan niyang vintage camera na dekada na niyang kasama sa hilig at trabaho sa isang iglap na wala ng saysay. Ninakaw, sinira at binenta ito ng lalaking nanloob sa kanyang photo studio sa barangay Bagong Silang, Mandaluyong City, madaling araw ng Webes.
8: Yung sentimental value ng iba na sinira niya, yun yung masakit. Lalo na yan, nakita mo yung vintage camera. Medyo matagal na sa akin yan. Pinag-ipunan talaga natin yun. So, that's a vintage 1960s camera with a digital back. So, medyo masakit. Masakit siya. Tapos binenta ng 350 pesos. Sa junk shop.
3: Tanghali na nang napansin ng biktima na nawawala ang ilan sa kanyang mga gamit sa studio, kabilang ang mga mamahaling camera, ilaw at isang iPad. Ang kabuuang halaga, 1.9 million pesos.
8: Nung nakita ko nawawala yung bag, ako sabi ko, biyari. So nung chinek ko yung studio, yung CCTV ng studio, nakita ko nga na may pumasok at saka yun, na-discover ko na lahat ng mga kinuha niya.
3: Sa imbestigasyon ng Mandaluyong City Police, pwersahang sinira ng suspect ang grills ng bintana hanggang sa tuluyang napasok ang loob ng studio.
9: Kasi meron siyang kinuha na white na bag na yun din yung pinagsama-sama niya doon yung mga gamit. So inalis niya doon sa mga bag, sa mga casing, pinagsama-sama niya. At yun nga naging pala tandaan natin nang nagkaroon kami ng tracing ng CCTV. So nasundan natin.
3: Hagip din sa CCTV na nagpaikot-ikot muna sa ilang lansangan ang suspect bago tuluyang sumakay ng tricycle. Agad nagkasan ang hot pursuit operation at naaresto ang suspect sa kanyang bahay sa barangay Hagdan Bato, Itaas, Mandaluyong, Biyernes ng gabi. Narecover ang ilan sa mga nakaw na gamit pero ang iba na ibenta na.
10: Dapat na nabibenta yun. Dapat di napululi na buta sa akin yun. Kung alam ko po yung ganung halaga, lapit talaga akong alam sa ganung halaga. E ako na yung binenta ko po na yung nasira ako. Talaga po, kalakal lang po.
3: Sa record ng PNP, dati nang nakulong ang suspect sa kasong illegal possession of firearms at balik selda sa kasong robbery. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
11: Nilamon ng sunog ang bahay ng may 70 pamilya sa barangay San Agustin, Nova Licias, Quezon City, Biyernes ng gabi. Itinuturong posibleng mitsa ng sunog, illegal na koneksyon o jumper. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
12: Napaiyak na lang si Elsa Paulino habang pinanonood ang pagtupok na apoy sa kanyang bahay at tindahan sa De Jesus Compound, barangay San Agustin, Quezon City. Sa kuha ng CCTV Biyernes ng gabi, nagtulong-tulong ang ilang lalaki at bata sa pag-igib ng tubig upang apulahin ang sunog.
13: Nakuha ko lang yung Bible sa kaano, yung diploma ng anak ko. Yun ang nakuha ko, yung pera ko. Hindi ko nakuha kahit piso. Ang laki ng pinamili ko, nawala lahat.
12: Itinaas ng Quezon City Fire District sa third alarm ang sunog dahil nahirapan na mayigit 50 fire truck na makapasok sa lugar. Maghahating gabi nang maapula ang sunog. Sa investigasyon ng BFP, nasa 40 bahay ang naabo sa sunog na nag-umpisa sa gitnang bahagi ng compound.
14: Nung dumating yung mga tropa nating bumbero, naglalabasan po ng mga gamit yung mga residente. Makikitid din yung kalsada po dito sa pinangyarihan at double parking din po. Kaya mabilis kumalat yung apoy.
12: Isinugod ng mga rescuers sa ospital ang isang 59-anyos na lalaki na nagtamo ng second degree burn sa dibdib at braso habang lumilikas. Itinuturo ng mga residente ang illegal na koneksyon o jumper na sanhi ng insidente.
15: Baka improper yung connection o nag-overload.
14: Huwag po natin iiwanan na may nakasaksak lagi na appliances, mga kandilang nakasindi. Kasi usually po yan yung pinagmumula na sunog.
12: Nagpaabot na ng tulong ang LGU sa nasa 70 pamilyang nasunugan na tumutuloy ngayon sa Kapilya at kalapit na paaralan. Patuloy namang iniimbestiga ng BFP ang tunay na dahilan ng sunog at halaga ng iniwan nitong pinsala. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
11: Mahigit 70 pamilya ang tinalikas malapit sa pinangyarihan ng malagim na landslides sa barangay Kulang Bato sa Cebu City. Nakaburol na ang isa sa tatlong nasawi sa pagbuho. Nagpapatrol, Annie Perez.
16: Padong buwato mo biyahe. Kiss ito na ako, yung mga nga.
17: Hindi mapigilang mapahagulgol ni Renante tuwing naaalala ang 5 taong gulang na si Kayden. Isa si Kayden sa tatlong namatay matapos kumuho ang lupa sa Sityo Riverside Barangay Pulang Bato nitong Biyernes.
16: Kung bata tayo, yan, huwag yung ikahagat.
17: Tanging ang asawa niyang si Julie Pearl ang nakaligtas sa insidente na nagtamo ng sugat at pasa sa mga paa. Hanggang ngayon, tila naririnig pa niya ang sigaw ng anak, pamangkin na 5 taong gulang at ng inang senior citizen.
18: Nawagda nga na Diyo kong pag-asa kayo nga kung anak ako na datugan mga nagyud.
17: Sabi niya, pumainalim sa kanya ang bata nang mangyari ang insidente na ikinamatay nito. Nakaburol na ang isa sa tatlong nasawi sa barangay gym. Kasama nila ang iba pang mga residente na nagsilikas matapos gumuho ang lupa. Sa tala ng barangay, 75 pamilya ang pinalikas.
19: Kapag hapon ang ilang kukahadlok sa panghitabo, ay naging na-enjoy na kabsan niya kinabuhi.
17: Wala ng katao-tao sa pinangyarihan ng landslide. Ayon sa barangay, puno ng pangamba ng mga residente lalo't may namatay sa landslide.
20: Nandito tayo ulit ngayon sa City Riverside Barangay Pulang Bato sa Cebu City at ipapakita ko sa inyo ngayon ang bakas ng pagguho ng lupa kung saan tatlo ang nasawi. Dito yung bahay na natabunan ng lupa kahapon.
17: Patuloy naman ang panawagan para sa mga naapektuhan ng pagguho.
21: Una akong inangyaw sa City Government yung pwede na sila yung relocation, magtagaan sa nagbalay.
17: Hiling ng mga opisyal ng barangay, relokasyon para sa mga apektadong residente dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Patuloy ang pagsusuri ng mga eksperto ng Mines and Geosciences Bureau kung ligtas pa bang tirhan ang lugar. Annie Perez, ABS-CBN News, Cebu.
11: May dagdag na tagumpay ang two-time Asian Games gold medalist na si EJ Obiena sa pagtapos ng kanyang 2026 season. Ibinahagi ni Obiena ang kanyang naging karanasan ngayong taon at kung paano nabago ang kanyang pananaw sa pole vaulting. Nagpapatrol, Paige Javier.
22: 91 Asian Games record.
23: Nakabalik na sa top 10 ng pole vault ranking si Olympian EJ Obiena sa pagtatapos ng kanyang 2026 season. Sinabi ni Obiena sa kanyang Facebook post na talagang pinaghirapan niyang makabalik sa top 10 kasabay ng pagbabahagi ng inspirasyon tungkol sa pag-abot ng mga tila imposibleng bagay sa buhay. Bago nito, umabot sa career high na world number 2 si Obiena bago humarap sa ilang hamon tulad ng injuries. Matapos namang masungkit ang ginto sa Asian Games, bumisita si Obiena sa kanyang alma mater sa Maynila. Dumaan si Obiena sa Chiang Kai-shek College kung saan siya nag-grade school at high school at nagsimula ng athletics career. Nakita pa ng Asian Games gold medalist ang kanyang dating coach at board na paaralan.
24: This is where I started learning, I started growing up. This is where I think my fundamentals was really good.
23: What makes you want to go back here? Sa panayam naman sa ABS-CBN News, ibinahagi ni Obiena na hindi pa rin siya makapaniwala sa naging golden ending ng kanyang 2026 season. Malaking bagay anya ang panibago niyang pananaw sa pole vaulting sa kanyang mga tagumpay ngayong taon.
24: Having a different perspective, having this, renewed vision and to have this want and enjoy every moment in training is unique. There's going to be a point in your life where you need to have fun, enjoy, and really have a little bit of balance. And with that, you know, you get to enjoy every moment, which is way easier way of going to training. It's a much lighter weight off your shoulder.
23: Ngayong nalulundag niya muli ang 5.91 meters at palapit na siya sa dati niyang 6.0 meters na personal best, tiwala si Obiena na mas maganda ang ipapakita niya sa darating na season.
24: I mean, a new games record is a new games record. I jumped 5.90 in China when it was perfect conditions, no rain, no wind. I jumped in Japan, it was a little bit rainy, it's a little bit windy. Definitely far from the ideal condition. So with that, I would say I grow. I'm a better human being. I believe I'm smarter as well.
23: Magpapahinga muna si Obiena at magbabonding kasama ng mga mahal sa buhay bago magbalik sa training sa Athens, Greece. Bit-bit ang gintong season at bagong pananaw sa pole vault, excited na si Obiena sa 2027 season at journey to LA 2028. Paige Javier, ABS-CBN News.
11: Pagkatapos ng Bulkang Taal, Kadlaon nagbuga na rin ng abo. At seller ng gadgets online na biktima ng palit parcel scam. Inebenta nilang gadget, naging tissue at baby wipes nang bumalik sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.

0: are used, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Nakakabahong germs! Mag-Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nag-uwi ng pinakamaraming parangalang DZMM Radio Patrol sa Estrena mula sa mga AM radio stations sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host, Nina Corpus para sa Nagseservisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM at Best Documentary Program DZMM Teleradio Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan kasama ang ating mga radio patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan. Maging happy at healthy sa tulong ng helpful tips ng ating mga doktor.
4: Dapat araw-araw mo siyang ginagawa, yes. Diba? Para tayo po ay maging healthy.
5: Recommendation din po, kailangan natin gumalaw around 150 to 300 minutes per week.
3: Samahan si Dr. Luisa at matuto ng life-changing health habits.
4: Makakatulong po sa ating pong mga kababayan.
3: Para laging iwas sakit, iwas gastos. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radio Patrol 630 TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
6: Muling nag-alboroto ang Bulkang Canlaon sa Negros Island tanghali ngayong Sabado. Nagbuga ng 5 hanggang 6 na kilometrong ash plume ang bulkan. Ayon sa FEVOLX, nakaranas ng isang moderately explosive eruption ang Bulkang Canlaon. Dagdaga ng ahensya, nakapagtala rin ng mahigit 100 pagyanig ang bulkan nitong nakaraang mga linggo. Noong Miyerkules, inireport ng 3 LGU sa paligid ng bulkan ang pangangamoy ng asupre. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon. Ibig sabihin, bawal pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
7: Niyanig ng magnitude 7.7 na lindol ang bansang Panama Sabado ng madaling araw oras sa Pilipinas. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa National Civil Protection System ng Panama, naitala ang epicentro ng lindol sa lalawigan ng Herrera sa katimugang bahagi ng bansa. Maraming gusali ang gumuho at napinsala. Naglabas din ng tsunami alert dahil sa lakas ng lindol. Ayon naman sa FIVOX, walang banta ng tsunami sa Pilipinas dahil malayo ang kinaroroonan ng bansa. Sa ngayon, wala pang naiulat na Pinoy na naapektuhan ng lindol. Pero patuloy umanong inaalam at binabantayan ng Department of Foreign Affairs, katuwangang Philippine Embassy sa Mexico at Honorary Consulate sa Panama City ang sitwasyon ng mga Pilipino doon para matiyak na ligtas ang lahat.
6: Nagpahayag ng panghihinayang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naunsaming Bataan Nuclear Power Plant. Sinabi niya yan sa pagbisita sa isang nuclear research facility sa Singapore na bahagi ng kanyang 5 araw na working visit. Live mula Singapore, nagpapatrol, Harlene Delgado. Harlene, ano ang mga napag-usapan sa pagbisita ng Pangulo sa nuclear facility?
8: Zen, sa pagbisita nga ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. dito sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute ay kanyang binalikan yung naging karanasan ng Pilipinas sa naunsaming Bataan Nuclear Power Plant. Anya, batid din daw niya yung matagal lang hinaing ng mga Pilipino patungkol sa mataas na presyo ng kuryente at yung mga issue sa safety ng nuclear power plant.
9: Bilang bahagi ng working visit sa Singapore, nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute, isang pasilidad na layong palakasin ang kapasidad ng Singapore sa nuclear safety, science and engineering. Hindi patuloyang ina-adapt ng Singapore ang nuclear energy at patuloy pang inaaral ang paggamit nito. Sa pulong, ibinahagi ni Marcos Jr. ang karanasan ng bansa sa Bataan Nuclear Power Plant. Nanghihinayang anya siya dahil hindi ito nagamit kailanman.
10: We were already in the first two phases. We already did that. In fact, the puro trained, puro professionals, government, the master PhD professionals, they're still around. They're still around. They're still around waiting to put their knowledge into practice. So we never were going to do the last phase that you have there.
11: Yeah.
10: We already managed to do the first and the second.
9: Sinimulang itayo ang BNPP noong 1976 sa Morong Bataan at natapos noong 1984 sa halagang mahigit 2 bilyong dolyar. Sa Executive Order 55 ni dating Pangulong Corazon Aquino, tuluyang hindi na ginamit ang pasilidad dahil sa safety and economic concerns. Bukod pa rito, ang mga alegasyon ng korupsyon, pagiging malapit sa fault line at pangambang dulot ng 1986 Chernobyl disaster sa Ukraine. Bagamat 2007 pa, natapos bayaran ng Pilipinas ang utang at interes sa pagpapagawa ng planta, ayon sa report ng Verifiles noong 2020, gumagastos pa rin ang gobyerno ng halos 40 to 50 million pesos kada taon para sa maintenance nito. Ngayon, naging atraksyon na sa mga turista ang tinaguriang Sleeping Giant. Batid din ni Marcos ang matagal lang hinaing ng publiko na gawing mura ang presyo ng kuryente sa Pilipinas.
10: And the answer that comes back is that we don't care where our power comes from, but bring it more cheaper. That's it. We don't care where it comes from.
9: Sinabi noon ng Department of Energy na ang Pilipinas ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa Association of Southeast Asian Nations sa ASEAN noong Hunyo. Mas mataas pa ito sa Singapore. Kaya isinusulong ng gobyernong maipasok ang nuclear energy sa energy mix ng bansa. Noong 2025, pinirmahan ni Marcos ang Philippine National Nuclear Energy Safety Act na nagtatag sa Philippine Atomic Energy Regulatory Authority. Ang PhilAtom ang mangangasiwa sa ligtas at maayos na paggamit ng nuclear energy at radiation sources sa Pilipinas. Sa ilalim ng Philippine Energy Plan, layo ng Pilipinas na makagawa ng di bababa sa 1,200 megawatts ng nuclear capacity sa taong 2032, 2,400 megawatts sa taong 2035, at 4,800 megawatts sa taong 2050.
8: Zen, bukas ang uling araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang 5 araw na working visit dito sa Singapore kung saan inaasahang haharap siya sa mga miyembro ng media at sa gabi naman ay dadalo siya sa pamosong Formula 1 o F1 Singapore Grand Prix. Balik sa'yo, Zen.
6: Maraming salamat, Harlene Delgado.
7: Sumentro sa epekto ng Super El Nino sa agrikultura ang ASEAN Food Security and Agribusiness Summit 2026. Pinag-usapan ng mga kinatawan ng mga miyembrong bansa kung paano mapapatatag ang seguridad sa pagkain at paano tutugunan ang mga hamon sa sektor ng agrikultura sa nagbabadyang tagtuyot na dala ng El Nino phenomenon. Binigyang diin ang patuloy na pagsuporta sa mga magsaka at sa pagsaayos ng mga paraan ng pagsasaka. Kabilang sa solusyong inilatag ng Department of Agriculture ang pamamahagi ng modular water pumping system para madala sa mga bukid ang tubig sa ilog. Palalakasin din ang produksyon ng ube kasunod ng pagiging popular nito sa buong mundo. Mahalaga rin nila ang kolaborasyon ng gobyerno, pribadong sektor, mga magsasaka at consumer para mapalakas pa ang agrikultura.
11: For a long time, we have talked about how much broken supply chains and high energy costs remind us that every day, the food security is not just about farming. It is about safety and our basic human dignity.
6: Ang pampalasang vanilla na karaniwang ginagamit sa ice cream at cake, galing pala sa isang halaman. At alam niyo bang paldo ang kitaan sa pagtatanim nito? Alamin kung paano sa May Puhunan, kaya mo!
12: Hi, Ma'am Sheena!
13: Hello po.
12: Hello po. Thank you po sa pagtanggap sa farm. Okay, so ito po, mga tanim po ninyo ito, mga vanilla.
13: Ito po yung vanilla, the second most expensive spice in the world.
12: Wow, bakit ma'am? Bakit second most expensive spice? Mahal ba siya binibili? Mahal ba siya tinatanim?
13: Opo. Tapos medyo malaki yung demand niya sa world market.
12: Mm-hmm. Pag sinabi kasi yung vanilla farming, common po ba ito sa Pilipinas? Sa tingin po niyo?
13: Hindi po.
12: Bakit po hindi siya karaniwan?
13: Sa karaniwan na farmer na natatrain ko, ang sabi nila, tulog ang pera sa vanilla farming kasi you have to wait 3 to 5 years para mamunga sila.
12: Mm.
13: Tapos after mo mapabunga, you have to still cure it for about 4 to 5 months ang kailangan yung pag-curing. So, hindi natutuwa yung ibang farmer na magtanim ng ganito.
12: Pero paano po natin kind of binibreak yung ganong klaseng mentality?
13: Ang advantage niya, sir, is mahal ang vanilla natin. Ang vanilla, nagkukos siya ng 30 to 32,000 per kilo pagka hindi siya season.
12: Ito po, ang example yan, ito po ang
13: Pads.
12: Vanilla

0: shipment ng China. 300 kilos, 9 million.
1: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
2: Attorney Manasa Scarpio nagsalita sa pagkakadawit niya sa pag-usig sa kanyang misis na si Vice President Sara Duterte. At Gerald Anderson, focus muna sa negosyo kesa love life sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
4: Sa mga lumalaban ng batas.
5: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero sented ka na ba sa new civil code?
4: Batas ang inyong magiging lakas.
6: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
4: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
7: Attorney, mayroon akong nabili na dosay.
6: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niya.
4: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
8: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
9: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang matinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Maraming salamat sa University of Perpetual Help System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradio bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas, at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon ng mga boses ng bayan.
11: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Anuman
3: man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
12: Nagpaalala ang grupong Scam Watch PH na ingat sa mga online scam, lalo na't palapit na ang Christmas holiday. Tatlo ang arestado sa operasyon ng NBI Cybercrime Division dahil sa online parcel scam. Ang modus, ang mga high-end gadget, pinapalitan ng tissue at baby wipes. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
13: Tumambad sa mga operatiba ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division ang ilang kahon ng high-end gadgets, mga camera at smartphones sa operasyon sa Valenzuela City. Kasama rito ang pakipakita rin ng tissue at baby wipes ang nagkalat sa loob ng sasakyan. Ikinasang operasyon noong September 25 matapos magsumbong ang seller na biktima ng scam. Nitong Oktubre, isinapubliko ang detalye ng raid. Ayon sa NBI, ang modus ng grupo, palit parcel scam. Ang siste, may magpapanggap na buyer at bigla niyang ika-cancel ang order at magre-request ng return to seller. Pero pagbalik kay seller, napalitan na. Ginagawa mismo ang palit modus sa loob ng sasakyan.
14: Ang sabi nila, yung kanilang paninda na binibenta nila online ay pinapalitan at ika-cancel yung transaction at pagbalik sa kanila, napalitan na ng wipes yung kanilang mga product. Mayroon siyang may mag-o-order, then doon sa delivery, may nag-intercept, then pag na-intercept, ibabalik na nila na iba na yung laman.
13: Tatlo ang arestado sa operasyon na nahaharap sa reklamong robbery under Article 293 ng Revised Penal Code in relation to RA 1175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, ang mga nahuling suspect. Paalala ni NBI Cybercrime Division Chief Efren Abantao sa mga seller, maging maingat sa pagbebenta ng produkto online, lalo na kung mga mamahaling gadgets ang itinitinda. At cash on delivery pa ang mode of payment nito. Ngayong holiday season, babala ng grupong Scamwatch PH, huwag basta-basta padadala sa mga promos at online gimmick.
15: Fake seller, fake Facebook, fake online shopping website, fake products at delivery scam. Ito yung top 4 na nangyayari tuwing Vermont. So sinasamantala ito.
13: Kung too good to be true ang seller, tandaan, tingnan muna kung ang account nito, may reviews ba sa produkto, may posts ba siya, verified ba ang account niya. Kung hindi, magdalawang isip ka na.
15: Doon sa platform niya, i-check niyo muna, gano'n na ba siya katagal? Kapag less than a year lang yan, tapos kahit na marami pang followers yan, nabibili kasi yung followers eh, kahit maraming followers yan, magduda na kayo.
13: Sa mga sellers naman, huwag basta-basta magtitiwala. Tingnan rin ang profile na

0: higit 20 militia boats na illegal na pumasok sa territorial sea ng Kota Island sa Kalayaan Island Group nitong Biyernes. Ayon sa PCG na mataan sa Kota Island ang mga Chinese militia boats na nagsasagawa ng illegal na pangingisda ilang metro lang sa hilagang kanluran ng Kota Island na pasok sa 12 nautical mile na territorial sea ng isla. Nakita rin umano ang mga sasakyang pandagat ng China na nagtatapon ng basura sa dagat. Katuwang ang Philippine Navy at Philippine Marine Corps, hinarap at naglabas ng mga verbal challenge ang PCG laban sa mga barkong Chino para igiit ang soberanya ng bansa. Dahil dito, umalis ang mga sasakyang pandagat ng China. Tiniyak ng PCG na patuloy nitong babantayan ang West Philippine Sea at mananatiling mapagmatyag sa anumang dayuhang sasakyang pandagat na illegal na papasok sa Kalayaan Island Group.
1: Inanunsyo ng prosekusyon na huling testigo na nila ang financial forensic analyst na si Attorney Alex Cabrera sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na pansamantalang hihinto muna ang paglilitis bago maglatag ng ebidensya ang kampo ng bise para bigyang daan ang deliberasyon sa panukalang 2027 national budget. Nagpapatrol, Alison Ho.
2: Sa day 37 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong Biyernes, naglahad ng testimonya bilang expert witness si attorney at CPA Alex Cabrera, isang financial forensic analyst. Sa pagbangga ng SALN, Bank, SEC at BIR records at iba pang dokumento, umabot sa mahigit 817 million pesos ang undeclared wealth o hindi idineklarang yaman umano ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Scarpio mula sa taong 2022 hanggang 2025.
3: Ang aming po lamang nasuri ay ang bank accounts po. At maaari po meron siyempre po silang hawak na pera. Maari pong nasa bulsa, nasa pitaka, nasa safety deposit, nasa safe or nasa vault. Meron din po mga pera sa GCash kung natural lang naman po yun. At hindi po kasama po dito yung foreign currency accounts po kasi wala po tayong information po tungkol doon.
2: Nauna rito, naglabas ng saloobin si Carpio matapos lumabas ang kanyang pangalan sa paglilitis.
4: Pati ako ginamay. Murag ako mag-impeach na. Wa sila makita kang Sara ba? So, murag pala talagang damage ko.
2: Inilarawan din niya ang sarili bilang collateral damage sa pag-usig sa asawang si Vice President Duterte. Tugon naman ni Undersecretary Claire Castro, idaan sa panalangin ang paglabas ng katotohanan.
5: Tulungan natin magdasal. Si Man Scarpio, yan ang gusto natin, lahat ng Pilipino magdasal para lumabas ang katotohanan. Kasi maraming nabubulag ngayon. So yung mga ebidensya na naipapakita ngayon, dapat na makita ng publiko.
2: Nilinaw naman ni House Lead Prosecutor Representative Jervel Luistro na hindi maiiwasang masuri maging ang mga pag-aari ni Carpio dahil pag-aari rin umano ni Duterte ang mga ito.
6: Huwag po natin kalimutan, in the absence of prenuptial agreement, matik po that the property regime is under absolute community of property. Ang pag-aari ng husband ay pag-aari din ng wife.
2: Bukod sa mga alegasyon ng undeclared wealth, matatanda ang iniuugnay rin ang mag-asawang Duterte Carpio sa korporasyong Cali 88 na tumanggap umano ng 319 million pesos na remittances mula sa China. Dahil dito, isusulong ni Deputy House Speaker Jay Kong-hoon na imbestigahan ng Kamara ang mga perang galing umano sa China. Binigyan din naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na nasa pagpapasya ng Senator Judges kung paano titimbangin ang mga ebidensyang inilahad ng prosekusyon, lalo't hindi pa naghahain na ebidensya ang depensa.
7: Nakita natin yung forensic experts or financial forensic expert na nagtahi-tahi nito at binigyan niya ng kwento. Up to us na ngayon, mga Senator Judges, kung maniniwala dun sa kwentong yun.
2: Sa Lunes, nakatakdang simula ng depensa ang cross-examination kay Cabrera. Tatlong buwan matapos simula ng Senado ang impeachment trial laban sa vice-presidente, matatapos na ang paglalatag ng ebidensya ng prosekusyon. Ayon sa prosekusyon, huling testigo na nila ang forensic financial expert na inaasahang matatapos ang

0: cross-examination sa Lunes. Nauna na rin sinabi ng prosekusyon na hindi na nila ilalatag ang Article 3 na may kinalaman sa alegasyon ng bribery. Sunod dito ang pagpapasa ng prosekusyon ng formal offer of exhibits bago sisimulan ng depensa naman ang kanilang sariling paglalahad ng ebidensya. Nananatiling mataas ang kumpiyansa ng prosekusyon habang inaabangan ang depensang maglahad ng kanilang mga ebidensya.
1: Naniniwala kami at kumpiyansa kami na mabigat yung aming ebidensya ang ipinisinta. So excited kami madinig kung ano yung kanilang rebuttal.
2: Yung nakikita ko sa kanila, they're banking on technicalities. But we hope to see other evidence bukod dito sa technicalities, no?
0: Pero bago maghain ng mga ebidensya ang depensa, inanunsyo ni Gatchalian na magkakaroon muna ng trial break ang impeachment court matapos ang presentasyon ng prosecution para magbigay daan ng deliberasyon ng Senado sa panukalang 2027 national budget. Alison Ko, ABS-CBN News.
3: Nagbitiw sa pwesto si Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Napag-usapan sa radio program ni Remulla ngayong Sabado na may nasisilip na problema ang Ombudsman sa DICT kaugnay sa umano ay ghost internet. Ayon kay Remulla, mumurahin, napaglipasan at peke pa umano ang mga ikinakabit na gamit ng contractors sa mga ahensya ng gobyerno. Nang matanong naman si Remulla kung ano ang estado ngayon ng kalihim ng DICT, sinabi niyang nag-resign na siya at tinanggap na ang kanyang pagbibitiw.
4: Wala na nga silang papasok na dalot.
5: Hindi, pero nagka-problema tayo sa DICT.
6: Yes.
5: Bata ang departamento ng DICT, but started off on the wrong foot. Nag-resign. Tinanggap na yung resignation.
3: Akinumpirma ng Malacanang at ni Aguda ang pahayag ni Remulla. Nauna namang sinabi ni Aguda sa isang pahayag noong Miyerkules na patuloy siyang magsisilbi sa administrasyon hanggat gusto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, sinampahan naman ang reklamo sa Office of the Ombudsman sina Commission o Commission on Human Rights Chairperson Richard Palpalatok at tatlo pang opisyal kaugnay ng umano ay irregularidad sa pagproseso ng mga travel expenses kaugnay sa isang donor-funded na training sa ibang bansa. Ayon sa reklamo ng NBI, dumalo si Palpalatok sa 54th International Institute of Human Rights Summer School 2025 na sagot ng isang foundation ang mga gastos. Pero kumubra pa rin umano si Palpalatok ng daily subsistence allowance at representation expenses sa komisyon. Kinwestiyon din ang disbursement voucher na ginamit ng opisyal. Wala pang pahayag ang CHR at Ombudsman tungkol dito.
7: May bagong regalo sa 18 ang Kings of P-Pop SB19, ang kanilang visual journey book na nagdokumento ng kanilang makasaysayang wakas at simula era. Samantala, No Time for Love na yon ang kapamilya actor na si Gerald Anderson na tutok muna sa mga negosyo sa labas ng showbiz. Nagpapatrol MJ Felipe.
8: Ipinakilala na ang mga kandidato ng Misters of Filipinas 2026 sa inorganisang Gentleman's Night ng pageant organizer na PEPS.

0: year, which is napaka very competitive. That's sabi ko, just be genuine and do your best.
1: Samantala, zero pressure naman ang nararamdaman ni Gerald Anderson na makahanap ng bagong love life. Sa ngayon, tutok si Je sa mga negosyo at proyektong ipinagkakatiwala sa kanya.
2: Kailangan mo bantayan talaga, MJ. It's like, it's parang pamilya yan. Kailangan mo rin bantayan. Kung hindi mo rin siya bibigyan ng tender loving care, sakit sa ulong ibibigay sa'yo. Diba? So, kailangan mo bantayan. You have to be hands-on. You have to build a team.
1: Ipapakita naman ng buong team SB19 ang makulay na journey ng kanilang wakas at simula era sa pinakabagong visual journey book. Ma-enjoy ng gusto ng 18 ang pagbabaliktanaw sa mga never before seen photos ng Kings of P-Pop.
3: Parang ang saya lang niya talaga i-display at balik-balikan kasi parang pag iniisip mo yung wakas at simula at yung simula at wakas, parang dumaan lang siya since marami nangyayari. Pero once you open the book and check yung photos and yung mga nakasulat doon, parang binabalikan talaga niya sa mga panahon na nangyari noon, yung time specific timestamp, maalala mo, anong time na to, sobrang kinakabahan ako.
1: Nagpasalamat din sila sa walang sawang suporta ng kanilang fandom.
4: Kasama namin sila at mas lalo silang dumadami. So we're very thankful kasi hindi nila kami iniiwan.
1: Napapanood na rin sa mga sinihan ang kanilang trilogy concert finale film. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: ASAP XP Family, handang-handa ng magpasaya ng mga kabalen sa Pampanga sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
6: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
7: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Nag-uwi ng pinakamaraming parangalang DZMM Radio Patrol sa Istrenta mula sa mga AM radio stations sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host, Ninya Corpus para sa nagseservisyo, Ninya Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM at Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po.
9: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
10: Money.
9: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
11: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM. tampok ang natinig ni na Mr.

0: Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras. Alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gasto kanila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM.
4: Inihalal bilang bagong dean ng Sacred College of Cardinals si Cardinal Luis Antonio Tagle. Siya ang kauna-unahang Asyanong humahawak ng makapangyarihang posisyon. Nakiisa naman ang Catholic Bishops Conference of the Philippines at mga Katoliko sa pagbati sa kanyang panibagong tungkulin sa simbahan. Nagpapatrol, Liza Aquino.
5: Halos 7 taon mula nang maitalaga sa Vatican sa Roma, may panibagong tungkulin si Cardinal Antonio Luis Tagle o Cardinal Chito. Ito'y matapos siyang mahalal bilang panibagong dean ng Sacred College of Cardinals, ang kauna-unahang Asian Cardinal Bishop na hahawak ng naturang posisyon. Pinalitan niya ang nagbitiw na 72 taong gulang na si Cardinal Giovanni Battista Re ng Italy na nagsilbing dean sa loob ng 7 taon. Inaprubahan ni Pope Leo XIV ang eleksyon noong October 8, 2026. Pero ano nga ba ang kahulugan nito? Ang pagiging primus inter pares sa kanyang mga kapwa kardinal. Ibig sabihin, hindi siya leader ng mga ito, pero mistulang nakatatandang kuya para sa kanyang mga kasamahan. Isa sa kanyang mahalagang tungkulin ang mga siwa ng conclave at ipatawag ang lahat ng mga kardinal kung magkaroon ng pambihirang pagkakataon na mababakante ang posisyon ng Santo Papa.
6: We have to understand na sabihin at the College of Cardinals, siya ay primus inter pares. He was elected by the cardinal bishops, kaya siya din yung mag-oversee doon sa college. Kung merong mga activities, yung college, mga programs ng simbahan, siya ay mamumuno nito and coordinating all the activities. And of course, kapag halimbawa bakante, yung ating papal see, ang dean of the College of Cardinals, ang siyang parang nagko-coordinate ang lahat, taga-administer ng lahat ng gawain dyan sa Vatican. He is the first Asian to be elected as a dean of the College of Cardinals kasi madalas ang ine-elect nila ay mga European, specifically Italians.
5: Naging matunog na papabili o napipisil na susunod na magiging Santo Papa si Tagle noong nakaraang 2025 Papal Conclave. Nakiisa rin ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa milestone achievement ng 69 na taong gulang na dating arsobispo ng Maynila.
6: Kami nakikiisa sa kagalakan ni

0: ang ilang Katoliko.
1: Gusto lang po namin i-congratulate si Cardinal Tagle kasi po binibigyan niya po ng pride yung mga Filipino bilang unang Asian dean ng mga cardinals.
2: Congratulations po. Malaki po talagang honor po ito para po sa ating mga Pilipino and as Catholics po. Siyempre po as a student ng St. Mary's College Incorporated Kansas City, isang Catholic school. Pray for us na lang po sana sa Pilipinas na maraming kahirapan po na nararanasan.
0: Bukod sa titulong sa Barbicarian Church of Albano, bibigyan din siya ng bagong titulo para sa Ostia. Patuloy din siya magsisilbing pro-prefect ng Section for First Evangelization at New Particular Churches sa Dicastery for Evangelization ng Vatican. Liza Aquino, ABS-CBN News.
3: Tuloy na ang ASAP XP Pampanga bukas. Punong-puno sa mga pasabog at good vibes ang hatid ng Kapamilya Stars para masigurong extra special ang show para sa mga kabalin. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
4: Practice pa lang, pero todo na ang paghataw ng mga kapamilya na sasabak sa ASAP XP Pampanga ngayong Linggo para mabigay ang show na deserve ng mga kabalin. Sagot ng ASAP XP hosts at singers ang saya, kilig at bagong core memories bukas.
5: Masaya dahil sa wakas ay matutuloy na ang ang show natin dito sa Pampanga. And alam naman natin na deserve to ng ating mga kapamilyang kabalin dahil nasa, siyempre marami rin silang pinagdaanan sa nakaraang mga buwan, diba? Dahil sa baha and all. So, this time, mag-enjoy lang po kayo.
6: Kaya naman yung mga numbers na inanda po namin. Dedicated po namin sa ating mga kabalin.
4: Yeah. Hindi dapat palampasin ang exciting performances gaya ng signature birit ni Carmel at pasabog na prod ni Darren na talagang pinaghandaan ng singer host.
7: Ako po, kasama ko po yung G-Force na nag-aaral ng mga sayaw kung ano-anong mga pinapagawa sa akin. Yung utak ko gulong-gulo na, pero worth it naman kasi ang ganda po nung kinalabas.
4: Kasama rin sa nag-rehearse ang ilang P-pop groups tulad ng Alas ng P-pop na BGYO at DNA. Mahigit 40 kapamilya artists ang magsasama-sama para sa world-class show para sa mga kabalin. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
3: Congrats kay Cardinal Tagle.
8: Malaking karangalan po yan. At yan ang mga balitang nakaalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayali.
3: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez at

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: akong kapika sa kinabuhi di ay nga naminaw ron mayang gabi eh. O si Luwid Labaho Kanyete, shout out di ay sa Labaho family di sa Banakon, Hitapi, Bohol. Dagang salamat ka vibes.
1: Oh, di pa pa shout out ni Jiliniel, mayong gabi sir DJ sad sad nasad ni diri sa balay sabay inom alak basta lang malingaw mi mayo sir DJ.

0: 93.1 FMR Cebu. The vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw. Katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 The vibe.

0: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: This is the newest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Hello mga kabimes! Wala na d'yo line lami on DJ Sprocket.
4: What's up mga kabimes? Kini si DJ Kimyat.
5: Hello mga kabimes! Kini yung ubos nga alagad langga neta.
4: Hello mga kabimes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man, si kabimes

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Five Mix DJs. Sábado, Salsa.

0: oras, mga kabibes. Kini ang inyong Vibe Mix DJs, DJ Jeff Mamba. Kamo na minaw sa 93.1 FM RC Boom, mga kabibes. Mauna ni.
1: Pa-shoutout, okay, pa-shoutout daw, shoutout.
0: Ay, then shoutout na lang si Gabriel Merch, tanaw to karon sa live. Then Roberto Sumalinog, boss, at ano mo diya? Happy watching. Then shoutout po ni Dogro ni Pamili, nanat na to.

0: DJ Jeff Mamba kang kuan. Gikan ni DJ Rick Mambo. Shout out ni Kampay Titing og Gagang Sir. Gagang Kampay Titing og Gagang. Gikan sa tong mambungan nga DJ sa FMR 93.1. DJ Rick Mambo. Asad lain diri. Good evening DJ, mo greet ko ni Mabel og mo request ko og hawak ko ang beat gikan ni Asli. Na kana? Standby lang Asli. Putukaron na ni Jeff Mamba. Og mo break sa ta.
1: Sabado, Sunset. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kung bindor ka, kabibes ka.
5: Kabibes, kabibes, kasama sa
1: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes, Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Today's shout out again nila Rex Aligado na CG Lesson Sound, shout out niyo dia mga boss. And sa Karkaranon, shout out po niyo dia tanan no, sa mga namainaw. May gabi niyo tanan. Thank
1: you. Dagan salamat. DJ Jeff Mamba og atong ganina si DJ Liniel. Og manamili ta na. At tangin niyo susunod sa Sabado na sad ang Sabado sad sa mga Vibe Mix DJs. Masunod ang Bedtime Stories kauban ni DJ Kimyat at tangi.
2: Sabado sad. This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu Cavite, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu Cavite, mauna ni.
2: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: akin.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

mga istorya sa kinabuhi. Gugma, kalipay, kasakit o paglaong. Inyong mapaminawan, diri lang sa FMR Bedtime Stories. FMR Bedtime Stories.

0: day?
1: Every day.
0: Ani ana ang DJ ng Alingaw. Witty o dili gyud ninyo malintan.
1: Malintan.
0: Ang bigating cute o giat. Ang ultimate vibe machine. Ka-vibes DJ Gimyat.

Pilipinas! It's now exactly 9:37 in the evening, and you are listening to your favorite radio station in Cebu. 93.1 FMR Cebu, mga kabibes. Mauna niya. I love you too. May gabi sa tanan, mga kabibes. Welcome to the show, ang ginatagan sa tanan. Ang ginatangan, murag kuan. Ginatangan, murag naka hit and run. Ang gitangan, ang giatangan sa imong lula na nakita na ang tuhod gabaro gihapon pinaabot. Ang giatangan sa imong lolo na muti na lang ang buhok niya sa ilog wa gihapon ko naabot. Ang giatangan sa inyong silingan, yung kabaranggayan, inyong mga kauyaban. Welcome sa programang Bedtime Stories. Winner of the latest Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards as Best Educational Radio Program in Cebu. Hi nako, I'm very happy and very proud to announce that no. Last Saturday ni anak ko nga na ako'y good news para niyo. Muna'y good news, ang programang Bedtime Stories gitagaan og pasidungog. Oo, sa Cebu, Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Isip Best Educational Radio Program. Sabi mo mga ka-vibes, no? Pila na katuig ni FMR Bedtime Stories. So makaremember ko 2014. Nag-bedtime stories na ko. No, dito pa to sa dito pa sa MOR ang Bedtime Stories, so, na MOR Bedtime Stories pa to kaniadto. Og syempre, pagka-shutdown sa MOR, what I did is nag-online ko for a while, tapos siyempre nakatrabaho mo ko gradyo, no? To those who don't know, no? Nga, nakatrabaho pod ko sa barangay, no? RT back then. Wala na tagano gigayon nga ma-air ang Bedtime Stories. Dito kaya na sila yung nga evening program. But dire, sa dihang ni-open ang door sa 93.1 FMR Cebu, gitagaan nila gigayon ang akong programa matag Sabado sa gabi ibusa. Salamat kayo. And for the first time in more than 10 years of FMR Bedtime Stories, nakadawata og pasidungog. I'm very, very proud and very happy. Og dili ni nako pasidungog, dili para sa ako, para ni sa ato ang tanan. Yes, that's right. No, and then, syempre, dahil may ngunyan, anong educational program na imong Bedtime Stories, DJ Kim niya? Nga sa una, bastos-bastos ba na? Well, that's the reality, no? Maangkod nyo ko sa kaniadto when I started Bedtime Stories, napay mga SPG, no? But, syempre, there is FMR, wala na dyan SPG because, you know, I am now with the academe. I am teaching, no, sa University of San Jose Recoletos. Unya, nag-eskwela sad ko. So, what if na yung mga estudyante na akong maminaw o diliba mga professor na ako sa School of Law nga maminaw niya magbinasto sa diri on air? Diba? Kinahanglan ta mahimong maayong ehemplo. Og nagbunga atong pagpaningkamot. Bahalag wala na yung SPG. Bahalag di na ninyo tapukan. Tapos magka-remember ko sa una, mga kababs, ang SPG. Mabot og tig 1,000 viewers ba? Basta SPG lagi, agrabe. Pero karon bahala nagdili SPG, ang importante, no? Kaya naamo ug naasad gihapon mo, maunang nakadawat tagpasidungog. So thank you very much. Alright, so dana na to ang pag-shoutout sa paibaw sa tusutunan. We are live once again sa dial sa inyong mga radyo 93.1, mga ka-vibes. Oo ha, lubag-lubaga lang na gamay, 93.1, no? Nana siya in between 93.9 ug 92.3. O, pangitaan lang dahil sa ito nga, mga ka-vibes. Alright, okay. Nya, syempre, if di mo ganahan mong radyo, kay kapo yung maglubag-lubag o radyo, no? O di ba, dili digital inyong radyo. So, pwede ba, mamili lang mo, asa mo mo maminaw na mo, no? We are live on Facebook, no? I-search lang 93.1 FMR Cebu on Facebook. Also on YouTube, 93.1 FMR Cebu. And then, I'm also live sa akong TikTok. O, bahalag, nahuot ko diri sa, kuan, cellphone. I-search lang ang FMR Kimiat, no? And then, syempre, mga ka-vibes, pwede saan mong mo-download sa among application. You just download FMR Philippines on Google Play Store. Oo. Unfortunately, wala mi sa App Store. Google Play Store lang po. O, pang Android lang kasi kami. Android lang Android, no? So, Google Play Store, search for FMR Philippines. And then, if ma-download na ninyo na, tanang FMR station sa Dibuk Pilipinas na diha. So, just look for FMR Cebu. Yeah. Okay, mang shoutout sa ata, mga ka-vibes. Kay tabian kayo ko, daghan na kayo message dire. Si 26 na kabo kung saan ni pagbasa ron. Saan na ni ron, no? Happy birthday di ay, no? Sa bana ni Jillian Ray, nga si Christian
Marie, ayan, shoutout ni Renan, ni Christine Joy Pipito, salamat sa operating taghana. Hi ni Cara MK, hi ni Max Payne, shoutout sa akong family nga naminaw sa 93.1. Sa Bukit sa Buloon, gika ni SMNE GF, ayan, Nardski from Casiltan, hi City Negros, hi ni Elaine. DJ Kimir, pa-shoutout from Minglanilia, Sedew! Diba? Good feelings, ha? Minglanilia, Sedew! Miss Universe, no? Shout out ko ni Lloyds, Dos Dos Erquita, hello ni Francis D.I., ang hello, pangalan nga kinagwapuhan, mukha ha? Hala, sige. Shout out ni Migoy, watching from Balamban. Good evening, Kimya. Shout out ko sa akong family sa Bulona. Shout out na ako ni Shout out DJ Di Sultana Thai Massage diri sa Liloan. Uy, mauba. Tapilang masahe di ha. Hi ni Gino, hi ni Renan, shout out to Christine Joy Pipito ng Kambinokot, Cebu City. Kimyat, Gig Big Boy 18, I miss you since 97.1. Oh, naari na ta sa 93.1. Diba? Oh. Shout out ni Ruchi Diana ng Davao City. Ayan, belated Happy Teacher's Day ni mo. Salamat, salamat. No, shout out sa kong pagkumangkon nga si Resi Zui Zuri Villar, yung ni Mami Zell. And congrats Kimyat, salamat Tam Smith. August po man eh. Congrats Kimyat, worth it ang kadugayon sa bedtime story. Salamat ni Ike. And narinata sa obos me, pwede mang daghanan na anin. Apas na lang ha, spam na lang ninyo balik. Shout out to April Suwan from Sikihor, Castle Family from Tanahi City, Negros Oriental. Salamat sa pag-repost, Abby. Shoutout ni Big Boy 18, si Jaruta, from Valencia City, Bukidnon. Pasagit ko, taga Sambuanga City, Tagaytay, Bulacan, Amping ang talan. Hala, ikadaghan ba na nila, oy? Taga Sambuanga na, Tagaytay, Bulacan pa. Bandamin nyo. Hi ni Ray J. Pakatang ng Bacani City. Ayan, shoutout ni Gisalans ng Bulacau Pardo. Hello ko sa mga taga Lindugon, Cebu nga. Ayan, hello. Hi ni L from Labangon. Good evening sa tanan. O ni Bosque R. Backyard. Ayan, from Lindugon. May gabi. Shoutout ni RJ Idol. Sige lang tanaw o AI sa TikTok. Naoy, pag-sure mo diha. Nga pariyasyon mo ni Mr. Sterling. No? Shoutout sa kong uyab nga natug na. Ayan, shoutout ni parang Joshua ng Panglao, Bohol. Ayan, may gabi. Shout out ni Lola and Lolo from Kansi, Tuburan. Nindutan ni mo voice DJ Kimet. Uy, ganahan kayo kumaminaw daan sa ginindutan ka aning pagaw na magani ko. Oh, pagaw niya, kining tinguga. Shout out to Maxlina Besebe and Alejandro Joy. Happy birthday, Kambal. Ayan, felicity sa Landong family. Ayan, good evening. Mark Philip, hello. Maayong gabi. Naigo pa ko balik kong kapike, nag-uga akong tutunulan sa kadaghan akong gibasang shoutout. Shoutout ko sa akong sa tanangi panghilantan karon o di ba ako, pagano ko na ulian. Makamingaw tong sa MOR, o naan na ta diri sa 93.1 FMR Cebu. Mmm! Lami kayo kong kape, ASMR, o ASMR. Mmm! Sarap. Sarap from harap, she look good from likod. Hatag kape ha, grabe, pati kinin na lang gani akong kape, pangayoon pa yun ninyo, no? Ha, salamat sa Clap Clap Chad, makamingaw mo DJ sa Shagit, Magic 5, Bulacan, PSI Chapter. Jorvin DJ, salamat, request ko drowning, gika ni Mark Philip. Shout out sa Bati nga Batasan, Bati pa Jugnaong. Lois, sige, so man eh, ako na ng headset, ayoko ninyo pangayoy, kaya di ni ako, aoy, ako mainyong pangayuan. Anyway, mga ka-vibes, it's time for us to read our bedtime story for tonight. Shoutout sa mga crew diya sa Lipata, Port Surigao. Uy, marajaw nga gabi sa inyo tanan. Sa tanang mga taga Lipata, Surigao, nauno na kamudid on? Okay pa kamudid on? Okay, shoutout sa akong pamilya sa Asturias, Cebu, Balogbog, ug Oros family. And sa mga nagsakit karon ang likod, daghan na ta. Sir, naabang sa Spotify ang bedtime stories? Wala, yun lang, oo. Dapat dito nyo lang dito nyo lang abangan. Wag na kayong maghanap ng iba pa, no? Maunang wana ko nigibotang sa laing-laing lugar, kaya nga no, ganahan kong paabuton ko ninyo. Di ba ganahan ko nga kada Sabado,
Muna atong ginabuhat pirmi ang kita mag-uban sa kahanginan. O bati kayo nang mga natanga ay aminaw lang ko Spotify bati na dapat paabot nun yung kuninyo kaya magpaabot man sa kuninyo. Diba? Mm. Bella ha? Oh, Bell? Si Bell ba to? Bell? Bella? Mm. Oh, sige. Okay mga ka-vibes, di na maglangay-langay pa. Let's start our story for tonight, no? Karong gabi una, ang atong storya mga ka-vibes, ang storya ni Julia ug ni Joseph. Gipadala sa akong email account mga ka-vibes, no? Gipadala ni, I think, this morning or last night, no? Ay, last night, kay nabasahan ako ni, ni pop-up ni nga email, gain ang kadlawon. Mm. And, wala ako gi-check, no? Gi-check na ako this morning pa lang, samtang na ako sa school, no? And to everyone mga ka-vibes, sa mga naminaw karon sa atong TikTok, sa atong live sa radyo, bisag asa mo naminaw karon. If you want to send your story, pwede rin jud ninyong i-email sa ako sa djkimiat@gmail.com. djkimiat@gmail.com. Okay? Andam na ba mo? Ug andam na mo, andam na sad ko mga ka-vibes, di na ta maglangay-langay pa. Ako siya nang i-plaster atong background music dahil. Di pa di ay kuandam. Wait lang mga ka-vibes. Kadali lang. Kaya pa ko nakabutang og background music nga pirating daghana. Aha, naapa. Naapag yod. Okay. Naapa sa ngalan ng pag-ibig, imahe. Okay, alright. So, there you have it mga ka-vibes. So, ready na yod ko. Mauna yod ni. Og di na ito maglangay-langay pa mga ka-vibes. If ready na mo, ready na siyad ko. Ani-ana ang atong storya karong gabi una alang sa atong FMR Bedtime Stories.

Mayong gabi, DJ Kimiet. Ako di ay si Julia. Na ako istorya, DJ, nga dugay ni gyud akong giyo na una kung ipadala ba na ako sa programa ni mo nga bedtime stories. Kaya honestly, it's not the same sa mga klase nga love story nga nainindot nga ending. Wala mi magkadayon. Wala pod mi magpakasal or anything ngayon ana. In fact, DJ Kimiat, kung imong paminawon ang akong storya, from the outside, the story is about a lot of missed chances and missed opportunities. So DJ, sugdan ako sa pinakauna. Teenager pa ko ato nga time and I went to a youth camp. A typical youth camp lang unta. Excited me nga kay makagawa sa among normal nga routine ug makita og mga bagong faces. Makauban ang barkada, mga activities, muattend og misa, maglingaw-lingaw og uban pa. Naapod ko'y duha ka igagaw nga kauban ako ato. Maunang very careful yud ko kay kahibaw yud ko sa akong mga igagaw. If ever makabantay sila nga na ako'y crush or magkilig-kilig ko, sure ko iniguli na mo, isumbong yud ko sa akong mama o sa akong mga ante. So sa akong mind, wanyo ko'y plano nga mag-crush-crush ato DJ Kimiat. Then opening mass, nangita mi og mga kalingkuran. And somehow, nakalingkod ko tapad ang usa ka-boy. Wala na yun to na ako gitake seriously kay nagka-seatmate raman mi. And hot yun kaayo to, so need yun na ako nga makalingkod ayon. Pero ang among pare, murag line iyang tanaw. Itanaw siya nako og sa akong tupad. Dayon kalit nga niingon og, "Uy, tapad man lagi mo." Nakatawa ang akong kauban, nakatawa ang uban nako nga mga kauban og sa katapad nako. Ako pod kay Pads, "Uy, wa man good." Pero imbis nga undangan, gisamutan man ni Father. "Ila-ila mo, Julia. Ikaw, si Joseph mana." So the boy beside me is named Joseph. And nagkatawa ra siya sa dihang gisungog ko. Murag gusto na kong magpabalhin og lingkuranan tungod sa akong kauwaw during that time. Mauto ang labing unang higayon nga gisungog mi. And then after that, murag na-activate na ang radar sa akong mga barkada, ingon man sa iyahang barkada. Kada magsugat mi sa hallway, nagyoy mo smile, usahay, mag-abot ra among mga mata, and then muli kay nadayon ko. Kanang panakaw-nakaw nga tingin ba, dili tantong pa-obvious kay lagi, pirmi jud na kong mantra sa akong self is that, dili jud ko mag-assume. Kada sugat na mo, usahay siya ang muna og smile. Usahay ako, abi pa lang others. And then maura. Pero DJ, teenager pa man ko ato nga time. Kana maingon ana, gamay ra kaayo para sa mga adults. Pero para nako and for my teenage heart, murag dako na kaayo na nga butang. And then ang iyang barkada, magsugod na pudog sungog-sungog. "Joseph, na si Julia o." Oh. "Julia, ii si Joseph." "Uy, bagay lagi mo." Even ang pare apil na gyud sa trip. Pero ako, sige lang ko og deny. Because the truth of the matter is, I felt nothing that time. And somehow careful yud ko sa mga sungog kay basin og mapulutan ko inikuli sa amua. So mauto, sa gawas, murarag wala. Pero sa sulod, I didn't know that there was something else na diay. And I even remember, and what I remember most of that camp wasn't even one big moment. It was those little things. It's in seeing him in the lecture hall, magsugat dayo ng among mga mata, unya mo smile sa usag-usa. Tapos, during the sports fest, magpinalowkey cheer ko sa iyaha bisan kontra sila sa amo ang team. I even remembered nga natagak akong cellphone nga natagak ako ang Cherry Mobile nga phone unya natanggal ang battery tungod kay sige ko og cheer sa iyaha. Sometimes we'd be with our own barkadas, but somehow aware gihapon ko kung asa siya.
Dahil mga gabi nga magtapok ming tanan sa stage, huwag dito mag-storyahanay, magkatawanay, mag-share og mga crush-crush, magsungog-sungog. Unya sometimes, dili ka nimi directly magkastorya ni Joseph. Pero basta naa siya, somewhere nearby, aware gyud ko. Nandana abot ang last day sa camp. Ang among gitawag nga Solidarity Night. Supposedly, manis mag-discome kay mauunta among plano, kay maumay naa sa program. Pero instead, nibalik mi sa quarters kay gipabalik mi ni Padre kay takaw gulo good ang disco. And yes, DJ, mga bata pagyud mi ato. Pero nagtagay na mi. Naikatawa, naistoryahanay ng mga nonsense ug nag-share ng mga secrets na iuban nga medyo tipsy na, medyo hubog na. Og ako ato, paloki pasad ko og inom kay demir pabiya kunuhay. And then kalit kung gitawag ni Pads para magawa sa quarters, kay iyaha po di ang gitawag si Joseph. Unya pagawas na ako, naana di ay ang ubang campers nga iyang gipang paris-paris. Apparently, mag-ila-ila ug mag-storya daw mini, mag-talk daw minila. Which is naluya good ko dili pahalata ato kay sa tent mis akong igagaw dapit naglingkod. At first awkward yun. Murag wala mi kahibaw kung unsa ang among isulti sa usag-usa. And then eventually, mag-storyahanay na mi. Simple things like things about school, family, friends, mga gusto na mo sa life, just random things. Just like a conversation of a teenager who just met someone for the first time. Dili man siya tantong laom kayo nga storya anay, pero first time yun to namong nagkastorya nga kami radyong duha. During the whole duration of the camp, mura to'y higayon nga nagkastorya mi. So mauro yung akong nahinumduman ni J. Kimiat. At some point, nagkalaom na ang gabi, nagkalingaw na mi ugtabi. Ang ubang campers kaya nangahubog na, naapoy mga nagpo-cute-cute sa mga seminarista kay lagi itsuraan po nung unsa pa na diha. Nagpabadlong gini sila, and even some of my friends nga boys kay nangahali na sa laing mga campers, so bibugid ka ayumi ato. While talking with Joseph, namalhin mi dool sa ilahang quarters, and there, nag-chika mi with his friends. Tapos some of them tried to give me a ilimnong makahubog. Katong emperador kay mamatoy uso atong panahuna. Pero si Joseph ang tigsalo, kay abiniyag dili ko muinom. Fast forward ni J. Kimiat, usa ka friend na ako nga gay, kay kalit nga ni duol sa mua. And she blurted to Joseph as in, wala ba daw kuno mi remembrance from him? So Joseph gave us his t-shirt. Ka-remember ko DJ Kimiat, BNY nga brand sa t-shirt. And while my friend celebrated it, nakulbaan ko kay mahibawaan dyan niya sa akong igagaw. Tapos inig uli, masakpan dyan ko sa akong mama. Anak na si sa imuha ha, ikaw tago, ingon sa akong amiga nga gay. Ako rin niya nang kuhaon og ingno na ako si mama nga imuha ni sanina nga naapil na kong hipos. Kunsaban ako sa akong friend. Until akong girl cousin ni duol sa amua ni Joseph kay hubog na kaayo. So I had to excuse myself kay ako siyang giatiman. Ipainom na kong tubig, ipahigda, o gicheck kung okay na ba. O niya bisan di pat ako ganahan mo sulod, I had no choice but I had to rest na pod. And somewhere in that chaos ni J. Kimiat, nakita na ako si Joseph nga nagtanaw na ako nga naglakaw pasulod sa quarters. He just smiled. Maura. The night ended, our moment kay pagkaugma, sayo kay silang nibiyahe kay layo pa ang ilaha and ang amua is medyo dool raman. All I heard was that after na akong nisulod, he had a drink with one of my cousins and other namong mga kauban, so pretty kuno niyang hubuga. Pagkahuman sa camp, nagpadayon namong communication kay ni-add man siya sa Facebook. Wala good ko ni-addog una DJ kay medyo taas-taas man sa tag-pride, no? So mauto, nagsugod na ang mga tawag-tawag, mga messages,
random updates, sometimes wala gani importanteng topic DJ Kim yet. Magistorya ra jud gihapon. And somewhere along the way, Joseph became a part of my day, my everyday. One thing as well as why I was hooked up to him tungod sa iyang speaking voice. Like lambing kaayo ang iyahang tono. Ah, lambing og tingog. Sa man nga lambing like lambing og tingog ani di ay ha, Julia. Ana ang lambing og tingog, Julia. Julia, good morning. Kaigat og tingog aning Joseph oy. DJ bisan nga bisan siguro og masuko, dili gihapon mahalata nga masuko siya. Ingana siya kalambing og tingog. Ay basig Ilunggo. Ana nang mga Ilunggo, di ba? Bisag nasuko na lambing gihapon, Ilunggo gali. Kay di ba sa Ilunggo, basta masuko, lambing gihapon, naglagot ko sa imo. Nga nung gipasakitan man ko nimo. Sakit kaayo, aray. Joke ra. Anyway. While me, DJ Kimiat, normal na ganing atabi, mura na kong naninghag, ingana kada ko akong tingog. Kunya, ayan, tingog, lambing kaayo. Until one day sa kalit lang, kalit nga nawala si Joseph. Walay goodbye, walay away, walay explanation. He just disappeared on my chat list. It seems like nothing happened. Kay mauna di ay to DJ Kimiat, gighost na di ay ko niya. At first, abinako busy lang siya. Then days became weeks. Weeks became months. And eventually, months became 2 years. Duha ka tuig DJ Kimiat. Nawa mi nag-communicate ni Joseph. Human ko niyang gi-ghost. And for a teenager like me during that time, sakit kay wala mo ko'y tubag nga mauna-unaan. Mag-imagine ko or mag-overthink ko kung unsa ako nabuhat. I try to question myself kung naa ba ko'y sayop, na-turn off ba siya na ko niya. Since wala man siya ni-explain, ako nalang muhimog explanation for myself just to justify how I feel. Isod kayo mag-overthink, DJ Kimiak, na binawa kay bawasa ka na sayop. Then after 2 years, niabot ang fiesta sa among barangay. During fiesta, normal ra nga ang mga pari from different parishes sa province ang muadto. Usahay na yung mga youth nga kuyog. O kuyog nila. Pero wala di ko mag-expect that Joseph would be there. After the procession, na ako'y na-receive nga reply sa akong Facebook story. Anak sa usa sa among pari. Nay anak ang ilahang pari. Basig din siya Catholic, no? I'm not sure. Anyway. Julia, naa daw nangita nimo. Nagduda dayon ko. Kaya the back of my mind, ang iyang papa kay ang assigned sa parish kung asa gikan si Joseph. So nangutan ako. Kinsa? Ni ana siya nga si Joseph ko, no? Giingnan ko nga gusto daw siyang makikita nako sa diskuhan. Honestly, DJ Kimiat, my first reaction was, what for? Nga naman. Why bother making a move or magparamdam nako after 2 years nga imo kong gighost? DJ Murug, affected yun kaayo ko, no? Pero maulagi kay siya man ang nang-ghost and it's been 2 years, wadyo kahibaw nung nawala siya, so wala ko nag-effort nga pangitaon siya. Pero the slight pain of being ghosted still lingers, DJ Kimiat. Kinsa may di masakitan anang pirtin ninyong chat-chat, sungog-sungog pa mo sa camping o niya igos ragkalit? Moto, pag-abot sa disco, murag gi-joke yun ko sa universe. When I got there, apparently, ang among table o gilang table, DJ Kimiat, kay tapad ra. As in, wala yung kinahanglan nga pangitaon sa crowd if makitaan ba nimo siya or dili. And then naharapod siya dito sa table nila. Nagkatawa o nagtabi kauban ang iyang mga friends. And of course, ang ako ang mga friends nga nakahibaw sa among storya. Wala yun ko nila hunungi o sungog, DJ Kimiat.
Julia, tag-anakin sa nang naa sa Pika's table. Ako, nagpaasifrapod ko nga wako nakahibaw pero gichata na daay ko niya daan. Ako, sige lang kong pamadlong nila. Nga di na sila magsigig panungog. Mano ko, undangin ninyo na oy, undangin ninyo na, hubog ramo. Pero eventually, somehow, nagkaduol ming duha sa dance floor. Nagsayaw-sayaw me with our own groups and then kalit nga, nagkadikit na me. Ala, familiar kayo na, no? Unya si diskuhan, di ba? Panay na kay gipuntire sa diskuhan, sayo-sayo sa unya. Hinihinig pa duol unya. Bag-in-bag-in ka ng bukton-bukton lang sa pagkumag-bukton na, ay, sorry. Ay, atubang dayon. Ah, di ba? Suskaraan kayong style, Mike. Mojo na yung mga nilihukan sa mga hilig sa bailihan. O, pahigo pa sa og kape, guys, ha? O, ASMR sa ta commercial break kape. Ako magdahom ko hopefully nga one day na imo sponsor na kog kape kay libre endorsement. Anyway, going back. And then eventually, murag nagkadikit me. It was too sudden, DJ Kimyat. Like a splurge of a moment na we finally got to see each other close up. Bisan pa man, og disco lights ray gadala og suga atong mga panahuna. Pagkadikit na mo, murag nalimot me for a while nga duha ka tuig ming wa nag-istorya nga wa nag-communicate. Huwag ka na bitong kalit nga nawala ang akong hidden bitterness for ghosting me. Then kay gikapoy naman migsayaw, nilingkod me sa kilit and finally nagkastorya ming duha. Kamusta? Okay ra, ikaw? Okay ra pod? And then slowly naabot me og storya about our past. About the calls before. About the camp nga wala na ko ni uban and about what happened to both of us. And surprisingly DJ Kimyat, bisan pa magnasakitan ko sa iyang gibuhat nga iya kong gighost, wala mi nag-away. Instead, kinatawa na rami nga mura mig nga mura bag wala jud ko na bitter ato. Yan na pa ko niya nga, abi kog na busy ka. Abi pod na kog, busy pod ka, tubag niya na ko. Anak ko, why you ka ni-message na ko? Anak pod siya, wala pod ka. Well, the thing about me, DJ Kimyat, mo ang konjug ko ninyo nga taas yun kaayo ko o pride. Did you ko muguko, DJ Kimyat? I don't chase. Bisan pagsakit sa akong buot. I still didn't bother to send him a message and make it sound like I am desperate for him. Oh, shucks, diba? Teenager pa gani ko ato. Taas nag-pride. Mga itong gikatawa na namang tanan, DJ Kimyat. Murag, funny na lang siya from where we are sitting. The 2 years of silence and somehow we are just laughing about it. Unfortunately, naputol na po ang among moment kay kinahanglan kong mularga ni Kadlawon para sa usaka contest sa city. So we tried to call each other in between. Pero busy kayo ko ato and I had to focus para sa contest, sa preparations and everything. Daghan kaing nahitabo and wala na yun na ako na-enjoy ang mong fiesta. Tapos, napod ko'y happy crush ato nga time, so honestly, wala na ko siya mahatagi og attention and mauto na putol na po ang mong moment ni Joseph. Humanamong magkita sa among fiesta, life just went on. And then in a blink of an eye, DJ Kimyat, another 3 years have passed. Humana mong magkita sa disco, tulo ka tuig na pod ang nilabay sa dihang nagkita mig balik. Again, DJ Kimyat, repeat. 3 years. Not one, not two, but 3 years. Nagparamdam siya na ako after 3 long years. Kay lagi, youth camp season na pod and timing nga amo ang parish ang host. Before pagani mi nagkita niya na naa siya gi-message or ni-message siya na ako sa akong messenger. Nakainig kay youth camp si Joseph Daini. Niyan ako nga dili ko sure kay na ako'y klase and wala pod ko naka-sure kung makauli ko atong time because I was already studying in a different province. Wala po ko nakahiba kung unsaon pagpadayon sa conversation. So unfortunately, maura yun to. Moro to ang among convo, DJ Kimyat.
Sa dihang holiday week na, naapod mi wellness break sa school and anniversary po sa school, so nakauli ko. Pag weekend, youth camp na dayon. Pero wala gihapon ko sure kung mo join ko kay na ako'y class na kinahanglang i-catch up. And then Sunday came before the youth camp sa Monday. Kinahanglan na unta na akong mabalik sa province kung asa ang ako ang school. So niadto na ko sa pier para mo biyahe. Ug sa dihang, pag abot na ko sa pier, fully book ang tanan as in DJ Kimiat. Bisag usa ka spare ticket, wala gyud. Wala joy bakante, bisag chance passenger. Wala po nag-announce ang barko ato nga time DJ Kimiat ay. If maghulat pa ko sa next trip, mamiss na po na ako akong class that week. And unfortunately, Monday pag yun to ang schedule sa week nga pinaka-terror namong instructor. Tapos nagang requirements, deadlines, things nga dinhi mo basta-basta maabsinan. Pero kay lagi, gahe man kong ulo, gwa ko'y choice. I just told myself, sige, absent na lang ko. And nakatawa pa, ang nakakatawa pagod ana kay wala kahibaw akong friends nga wala ko ni uli. Tapos grabe pa yun akong babay sa ilaha unya waday ko kalarga. So pagkaugma, youth camp na. Surprise kay sila sa dihang ila kong nakitaan. Hoy Juliana, aman nagi ka, abin akong nilarga na ka. Nyan ako nga, fully book naman good. Nalipay sila kay na ako, ug ako pod. Nalipay pod ko kay at least I got to stay and join the youth camp. Wala ko nag-expect nga that same day, after another 3 years, makita na pod nako si Joseph. Pagkahapon, kinahanglan kong magpatubil or magpagasolina para maka-attend ko sa opening program. Ga-drive kong motor and then nakita na ako akong friend nga naglakaw. Nihunong kong nag-astoryaan na ime, uy, kamusta? Ano dahin siya, oh, abi ba na kong di ka makakuyog sa youth camp, abi na kong nilarga na ka. Ingon siya, ingon ko, ay, fully book naman good, oy. Then kalit nga na ay niapil sa amo ang conversation. Niana siya, anak ka Julia, di ka maka-attend sa youth camp. At first, wadyo ko nakaila, so nahibong ko kinsa ng kalit nga ni Sabat. So nitanaw ko niya, and then carefully, I looked at his face, and did doon ako na-realize nga, it was Joseph. DJ Kimiat, tulo ka tuig. 3 years. 3 years since the fiesta when I last met him. 3 years sukad niyo nag-gasturya ming duha. And kalit lang, after 3 long years, naanapod siya sa akong, sa akong atubangan. Nga murag yun og na-freeze ang kalibutan ni DJ Kimiat. Murag itong nihunong ang oras. And I think akong reaction ato was simple ra gyud. Nana ko niya og oh. Maura, kay unsaon man imo pagreact kung ang tawo nga dugay na kaayong part unta sa imong past. Naanasad sa imong atubangan og kalit. I don't know how to react, DJ Kimiat. Pero mao to, nahitabo ang youth camp just like how youth camps most do. And this time, lahin na among roles. Siya kay camper o ako kay facilitator nako. So dinigyan mi pareha sa unang nga sigimig kasugat and magsigimig tinanaway during lectures tapos mag-smile sa usag-usa. Busy ko sa mga activities, sa participants, sa schedules, sa mga concerns. Tapos siya po, busy sa lectures o activities. Sometimes, mumessage siya nako, Julia, naamoy kuan. Julia, unsay next activity? Nami concern sa among quarters. And since facilitator man ko, tubagon po na ako. Maura. I was like, you know, it's professional. Murag wala mi nag-char-char sa una, nga murag wala mi history. Sometimes, magkita mi, we smile at each other like we used to do. During games kay magtagad gamay, and then mulakaw na pod. Tapos most of my free time kay naara ko kilid sa kumbento with my friends. Magtagay, magstoryaan nay, magkatawa. O di ba? Badlungon kayo ko DJ Kimiat. Sometimes si Joseph mo chat nako. Mangutana kung gaunsa ko. Kung moingon ko gatagay mi, he would reply nga di ko no siya makatuo. Of course, the girl that he met before was different than the girl that I am right now.
Ilan na punto katuig, DJ Kimyat? 5 katuig na biyato. Imagine ha, 2 years sa first time ko niyang gighost, o niya 3 years, humanming magkita dito sa diskuhan. Pero during this youth camp, DJ Kimyat, wadyo niyong magkastorya og tarong. Until one time, nag-grow me sa akong friend sa camp. Naabot mi sa quarters nga associated sa among former priest, and of course, maubia yun to'y pare nga nagparis-paris namo sa among first camp nga nagkita aming Joseph. Pagkakita niya na ako, DJ Kimyat, murag na open balik ang iyang old memories. Gitawag niya si Joseph, ana siya, Joseph! Joseph! Ay, ako DJ Kimyat, kahibaw na ko, asa ni Padulong. Naanasad ka pads, ana ko niya. Pero duulon good kog sung, ah? Pero duulonon jud kog mga sungugan nga tawo kay ang campers ni Jake Miat, gipakita nila ang mga pictures namo ni Joseph kaniadto. Our pictures from the first camp. Ang among mga hulagway katong first time pa namong nagkaila. Katong mga bata pa kaimig, naong katong wala pa mi kahibaw kung unsa ka complicated ang mahimong storya namong duha. Ang mga simple nga, nagkatapad ra, nag-smile-smile. Ulawan ako ato ni Jake Met, oy. Gigi mo'n pa kay kong purma. Tapos ako mga friends kay sigirag katawa. Mga na sila, oy, tanawa. Narong na pa kay copy, ana, i-delete na. Badlong nako nila. Pero si Joseph, nagkatawa po siya, nako. Nga murag, gusto na lang nako mawala rag kalit ni Jake Met. So naingon kong, hala sige, bye mo diha, oy. And then nilakaw ko, ni-escape yun ko DJ Kimyat kay naulaw ko ato nga time. After ato, nilabay ang mga adlaw. Eventually, kinahanglan akong mubalik sa province nga akong giskwelahan kay na ako'y classes and deadlines. So nilarga ko bisag wala pa na human ang youth camp. Again, wala na sad mi nagka-istorya ni Joseph o tarong. Wala na po na mo nahisgote ang 3 years. Nothing. The last night sa camp, gitawagan ko sa akong friend. Nagstorya mi about sa camp o gaon sa sila pag solidarity night. Then giingnan ko niya, wait, naa si Joseph? O gipasa niya ang phone. And Joseph was on the other line. Apparently, mura silag sayo kay 7 hours pa ang biyahe nila pa uli ato. And then that call was during 4 a.m. Grabe DJ Kimyat, gasiga ang akong mata during that time. But as always, we never really had a proper conversation. Nibabay ra siya nako and wish me a safe trip going back home. Amting ka, Julia. Bye. Maura. Maura jud DJ Kimyat. After all those years, after all those coincidences, after all those many chances, more yun ang among conversation during that night. Again, I thought, okay, basig, mauna yun siguro ni, basig, dirira yun kutob. But just when I thought nga there's no more left to say, apparently, he is yet to lay his cards pa di ay. Days or weeks after the youth camp, nilaag ko sa hometown sa akong friend. Walay signal dito kay Bukid to ilang part. And sige na di ay siyag message na ako. Ako nakahibaw kay wa man ko'y signal. Pagbalik na ako sa lugar nga naay signal, dito na ako nakita ang iyang mga messages. Mauto. The usual naman, nagpadayo na sa damong chat and then tawag. During this time, mas dugay na ang conversations and eventually, naabot na gyud mi sa topic nga dugay na namong ginalikayan. The topic about us. The story of us. And what really happened. Why we never had a chance for each other. And after 5 years, DJ Kimyat, he finally confessed to me. Niyana siya nga, ganahan yun siya nako kaniadto. And he admitted nga, he planned to court me. He even conspired with my cousins about it. Pero wala siya ni dayon, kay nahadlok siya. He called himself a coward. Kay wala ko niya gi-pursue when he had the chance. He was scared of rejection.
Scared nga basin dili parehas ang akong gibati ug iyang gibati. And instead nga atubangon niya, ni back out siya. And then suddenly, he disappeared. Dalit siyang nawala, ng murag bula, DJ Kimiat.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maanan ni

dude. Sing along lagi. Alright, Smack of Vibes, it is now exactly 10:55. That was Naparabang by Deborah. I think kanta title ato Naparabang by Maria Dibura. Kuya, was yung pangalan, no? Pangtigo lang ba? Maria Dibura. Sa kantang giluhang Naparabang. Naparabang wapa ko giduka. No, alas G55 na mga ka-vibes. You're still listening to your favorite radio station, 93.1. Naparabang wako ni Ubo Off Air. FM Radio Cebu ka-vibes. That was our bedtime stories. Ang storya ni Julia ug ni Joseph. Hay nako. Their story is like the Ryan Bang and Yeng Constantino story, no? No? Ano? Kanang daghan kaayog chances, pero wala gyud, no? Daghan kaayog mga higayon, pero wa gyud madayon. Hay nako. Anyway, uy, by the way, no, sa mga ka-vibes na ito, diha, earlier this afternoon, alas 4 sa hapon, na inimtanaw din sa itong TikTok live nga, nakakita ko na siya na ako sa SMC side. Yes! Dito ko sa SMC side this afternoon para sa mall show sa PMAC, the Filipino Adaptation. Yes! Showing na karong October 14, mga ka-vibes, sa tingin natin sa Viva Films, ang PMAC, the Filipino Adaptation. Starring Wilbert Ross and Bea Binene. Nakasintuway na guy, front seat kay kubay. Pinakaatubangan ko ni Agi si Bea Binene sa kong atubangan ko. Kagamayag na akong aniniya. Oy. Si Wilbert Ross ni Agi sa kong tubangan ba? Nagkanaan na siya. Kulala, kayong delikado. Lubad Dani ron. No, so I'm very excited for that movie. Di ba we all know the story of Pimak? Kabot mo yung story ni Pimak? Ito si Mario Morer, no? So, na yung Filipino adaptation. So, I'm gonna watch this October 14. I'm excited. Yeah, no? So, mauna ang mga ka-vibes. Muna yung rason, dito ko gaina sa ilang mall show o press conference. I-invite ko as one of the media partners from 93.1 FMR Cebu. So, yun. Tanaw ta. Niga October 14. Pimak. More like Big Mac. Ay po na siya. Pagkaon siya na siya. Higutom na pa. Anyway, mga ka-vibes. Shoutout sa ta. Shoutout ni Julie Tare. Avid, the fan of MOR since 2011. Ayan, salamat kayo. It's me, Casey. Hello, Palomar. Hello, good evening. Michelle Paragon, mga Tagaloginsan. Ikaw ang nag-host, DJ. Dili ako yung nag-host. G-invite ako dito as one of the media, friends from the media for the press conference, no? Nag-host, I'm not sure what's the name sa nag-host. I think the one nag-host is a vlogger yata. No, I forgot, no? Julie Tari, good evening. I am an avid fan. Salamat kaayo. Dwight Villarba, Sabade Atol. No. Shoutout ko sa akong, kana si Alain, mga ka-vibes, muna siyang John Lloyd Cruz ng, ano, ng USJR School of Law. Sabade Atol. Ayo, pag-ana Atol, bravo. Miss Jelly, good evening to you. And sa atong mga viewers on Facebook, mayong maing gabi. Ito si pang shoutout ni, no? Signa yung mga nililiyog hapit diha. Gimingaw na ko sa imong pa, gimingaw ko sa akong papa pagkadungog na ko sa imong tingog. Nga naman, mura kong dingog sa imong papa. Ngay pa ita na tigulang na dahil tagdingog ani Michelle Garing Pagon. Parihas magdingog sa imong papa dahil. Ay, mao di ay magdunga, di magpaminaw. Abi na ako parehas may tingaw. Ay, sorry. Oh my God. I'm sorry. I'm sorry for your loss, Michelle Pagon. My condolences, no. Abi na akong naapa si Papa. Nara si Papa ni Mudri. My apologies, no. I didn't know. May his soul rest in peace, no. Michelle Pagon. You know, I'm happy that my voice reminds me of the times nga ikaw ang imong papa kay maminaw na ako, no? And I'm very happy that I'm a part, no, of your life, no? Boss Mark PH, Mama Asen City, good evening. Brow, you're the son of Cebu, also near the province's DJ, missing dad who passed 2019. We're used to listen to you from Bantayan Island. Alaoy. Hala, oy. Salamat, Brow. Salamat, Michelle Garing Pagon. Ako malipay yun ko, Ana, no? Para sa ako, you know, more than the awards that you receive, more than, you know, the ratings that you get, no? Sa mga ng mga pasidungog diha. Ako ma-happy na ko that at least, no, my voice became a part of your life, no? Siguro, gipangutan na gaina, no? Gipangutan na gaina si Bea Binene o si
Wilbert Ross, no? Sa press con, ang buti, bugal-bugal ba itong pangutana atong sa taga-media nga, what do you think is your legacy? And I realize na ako, bitaw, what is my legacy? I think my legacy is that my voice has reached thousands of Cebuanos or Filipinos or individuals. If not millions siguro, no? Sa pila katuig na kong pagsibya sa radyo. Hundreds of thousands, if not millions of individuals. That, you know, maybe once in a while, I became a part of your life, no? Nga nakadungog mo na ako, makahinumdong mo na ako. That is my legacy. That's why, no? Kimiat, feeling nostalgic. Part of my childhood memories yun sa una. Yan, salamat. Watching from Mabini Placer, Surigao del Norte. Akong idol since 2011. Ito ka Surigao del Norte. Badya ako, Julie Tare. Yaman kao naglaong. Naglaong tan, ikaw sa ako. Ah. Taga Placer, badya ako. Anan. Oh, ladyo man dyan sa amo, ah. Boss King, Ruchi Joy Daya, salamat for watching. Shoutout to Miyak. Tim Casilda Big Shop. Oy, sige na kung agad as Casilda Big Shop. Uy, mapalit ka ni Kodiha. Di mo naman agad. Casilda Big Shop niya sa may kuan. Crossing sa may Golden Peak Hotel. Palit ka ni Kodiha o kuan. Braso de Mercedes pag niaging adlaw. Hello ninyo ha. Sa bagay ako, di naman sa kumailahan karon good. Di man ko pareha sa una nga pa. Chuy-chuy pa ba? Karon mga kabibes kay bustot og sanina, upaw, niya, ano. Ang short gisi-gisi ano. Ung mo kung muling ko likinid sa dala naging butangan ko glata, masighulugan ninyo kwarta. Shout out ni Al Junix ng Dalaget. Ayan, oh DJ Kimia, taga diri akong Paris. Pero ako taga Lapu-Lapu ko. Ah, okay. No, all right. Sige. Ikaw na dala, good evening. Now let's talk about the story of Julia and Joseph, no? Muna, ika nga nila mga ka-vibes, ang buhay ay parang isang airport. People come and go, no? Matod palagi nila, ang kinabuhi mo rin nag-airport. Your life is an airport. The airplanes are the people. Ano rin? The airplanes are the persons that land into your life. But they will not stay there forever. When you say they will not stay there forever, that may be emotionally and physically. Because the truth is, nothing is forever, Jude. Tinutanay man nga walay forever kay mapanaw ba yung tangtanan? No? Pero dun ay forever dihay. Nothing is... The only thing that's forever in this world is taxes. Anyway, di ba? Ang kinabuhi, murag airport mga ka-vibes. Di ba? Ang mga eroplano muna yung mga tao. Those are the persons that will land in your life. Mga ka-vibes. And ang mga pasahero muna yung mga handumanan ni nila diha sa imuha. The passengers are the memories that will stay with you and that you will keep forever. No, ana man jud na. So para sa ako, akin yung storya ni Julia o ni Joseph, maybe mo rin yung purpose jud, no? And I don't think you should feel bad. I think sa Quran yung na-feel karon Julia. I know Julia is listening right now because si Julia is a listener. Yan yung ipadala sa ako ang programa jud, ang iyang story. Para sa bedtime stories. Julia, if you're listening right now, I don't think you should feel bad. You should be thankful, Jud, no? Because Joseph arrived in your life and served its purpose. Diba? Naabiyay yung mga butang sa atong kinabuhi nga naadyoy hinungdan. Og mahuman ang hinungdan, humanasan. You know? And just keep and cherish the memories forever. Katong mayon ka nga sayang, ang 2 years sayang, ang 3 years, dili man to sayang. Because katong 2 years and 3 years, nga wa mo nagka-istorya, nga wa mo nagkakita, muto'y nakaparealize ni mo what true love is, how to fall in love is, what is emotion. At least karon, if the right person would come, you would know how to deal with it na. Kasi diba sabi mo dati, you're also scared, diba? You mentioned that you're also scared. Nga di pods ka ready. And maybe when the right person comes because of the experience that you've had with Joseph, then maybe right now, you are already ready. Alright? DJ Discarte o Diploma? Ang mga pangutanahan, no? Siyempre, diskarte. Pero masayon mo diskarte kung na-ay diploma. Munang paningkamot ka na kay diploma. Munang yun dito bag na ko, Ana. That question.
DJ, that's very me. I cannot confess to her sa una and I'm scared na mabasted. What if na lang ni-confess ko na sa personal? DJ Kimet, feel nostalgic while listening to your bedtime stories. Thank you very much sa ni-text na mo. Alright, maraming salamat. Pwede mong mo-text na ako, 0995-472-0802. Akong balikon, 0995-472-0802. Kanang question ng diploma o diskarte ba? That's very easy to answer. Siyempre, sa kinabuhi, kinahanglan na itong diskarte. Diskarte man yung kinahanglan. Kung una kay diploma, nyawa kay diskarte, unsa mo naman ng diploma, imo nang ipakaon sa imong kuan. Unsa nang imong diploma, muna imong iplite, muna imong ibayad. Siyempre, diskarte. Pero kung ganahan ka, nga masayon mo diskarte, kinahanglan ni mong diploma. Yun, di ba? Kasi kahit may diploma, kailangan mong dumiskarte. Pero paano ka didiskarte kung the requirement para makadiskarte ka is a diploma? Diba? If diskarte ra puros imong dala, ari ra ka makadiskarte sa mga lugar nga dili required ang diploma. Diba? So, ana yun na, no? For example, na kay diploma, niya kamausad ka mo diskarte. O di pwede ka mo diskarte dito sa mga corporate world nga muswildo ka dito tig 6 digits. Diba? Kanang diploma pero swildohan rag minimum. O muna, kinahanglan ni mong modiskarte, Cromwell. O, di ba? Kimiat, feeling nostalgia. Ayan, part of childhood memories yun ang MOR sa una. Salamat. Manang story DJ, mana Jarks. Ang pangutan na Jarks, asa kagikan. O, di ba? If na kay diploma, so syempre, you should not settle for minimum na. Minimum wage. Di ba? Dapat modiskarte na ka. Masayon mo diskarte basta na i-diploma. Nag-ML ko, sorry. Mauna, unahan ng Mobile Legends. Selos na ko, tiyara. Shout out ko sa mga babaero sa Ramos. Gika ni Miss Caroline. Uy, muagira ba ko diha? Gika ni Miss Caroline. Ah, hadapit lang na yung babaero diha sa Ramos. Kay atong silian. Joke man. Hustle hard everyday, everyone. That's right. Hustle hard yun ta, no? What time ang story po? Giselle, tapos na po. Kanina pa po kami alas 5 nagsisimula. 2 hours na ang nilabay. May mangita kang story. Alex Vergara, hello. And to everyone na nakakaroon sa itong live, salamat kayo for dropping by. 11:07 is our time. Ah, barbero di ay di ay babaero. Klaruha di ha, Miss Caroline. Barbero di ay. Oy, kaibaw ko asa ng barbero di ha sa Ramos. Sa katungkuan, so to, malaya, maligaya, malaya ba na? DJ Kimiat, abin ako, regular na to si DJ Ace. Dili, uy, nigestra to si DJ Ace, diri. Malaya ba na? Maligaya? Malaya? Malaya, oo. Dami tigpa-haircut sa kong anak, sa malaya, malaya barbershop. Na tapad sa buyon sa ngayong express o sa Krispy King, di ba? Oo, no? Oh, magpa-haircut may diha permis sa akong anak. Diha may tigpa-haircut, no? Kay barato ra. Ayan, oh. Miss Caroline, thank you so much for tuning in. Ako tong uyab si Sir Huey. Katong ni-haircut na ako, katong taga-Kaleryohan, uyab to ni mo? Ay, okay. Nino de Villafranca, hello. Badiat, good evening. Oh, katong taga-Kaleryohan, nga ni-haircut na ako, si Sir Huey de ito. Huey. Salamat, no, for watching. And hi to Ate Mary Joy Horda. Maring mabilisan ni Claro, mayong gabiin mo diha, Mare. Stay put ka lang diha, Mare, ha? O, ayaw lihok-lihok, Mare. Uyab na ito ni mo si Sir Ewing, anito pinako, pag last. O, lain lang itong babae, yung kuyog dito. Joke. Ako na po yung pakasado na ni DJ Kimi at hagiaway ko sa kong uyab. Unsay laing babae, wala biyag yun. Shout out DJ Kimet, muna dahil ka sa MOR. Aba, ay dugay na kung wala sa MOR. Ay, ang pangutana, ang MOR, Dili kay wala na ko sa MOR. Dapat, ang sakto ninyong iingon, nawala ang MOR. Okay, gipa-shutdown, di ba? Happy kay gani ka ang uban, eh, nagipa-shutdown eh. Tapos karon mangita mo MOR, eh, mabayuta mo. Di ba? Pag shutdown, happy kayo ang uban. Unya karon mangita asa ng MOR. Sure mo diha, oy. Di ba? Mura mo ka ng uyab nga ingog nga bulag na ta. Pag ingog, oh sige, unya magmaoy. Ang natural eh, kayo nakikbulag. Walay second bedtime stories, DJ. Walay second bedtime stories. Kaya ang second bedtime stories, tig 500 na. Charing, joke. Wala, joke. Wala na, kay alas 11 na, oo.
Shout out sa Tactical Racing Philippines, ika ni Cramwell. Usan nyo ko sa nagigaway pagkawala sa MOR yun. Ayan, salamat Michelle Pagon. Awaya na sila din. Mga taga CDO, hello Van, good evening. Shout out ni Oman and to everyone watching sa atong Facebook Live. Ayan, hay nako. Anyway, oy, wala yung second story na. Bisan pang mag-send mo 500. Alam mo diha, joke na to na ako. Ngayon mo paninood diha. Oo. Anyway, mga ka-vibes, it is now exactly 11:10. And let's play a Christmas song, no? Shout out ni Adrian Steven 05. Kung saan nindot nga Christmas song? Kung saan ganitong title atong song nga LSS DJ before ka nag-start og story? Tayin. Kung saan man ka tong kuan? Sige lagtapad, walay istorya hay. Walay laing nabuhat, sige lang og simhutay. Oh, di ba? Muna. Kuan, tawag ani Itoy Itoy, no? By Phylum. Let's play the song, Christmas song entitled The Song About the Bee. The Bee Song. Unsay nindot na Christmas song? Kuan na Christmas song, no? XMS, nindot na Christmas song, no? Noche Buena, grabe naman. Excuse me po. Merry Christmas, please don't call DJ. Unsa? Pabagan music po DJ, wala. Kung ganahan mong background music, ato mo sa TikTok tan-aw kay kung dili man good sa Facebook sa Facebook mo tan-aw kay sa TikTok man good. Magkalisod kasi ito nga lang yung source ng aking oh, ito nga lang oh, ito lang. 'Di ba? Shout out colon cancer stage 3B mo anhirag Cebu chemo then South Basra tigtulugan. Paubana Mr. Witness, no? Sige, kuan, laban lang yun, no? Iubanan sa pag-ampo. Pakiplay naman sa Healing by Shackle. Kay matulog na ko. Naamoy top 20 every week. Naay top 10, no? Naay weekly top 10 countdown ng itong favorite music rundown, no? That's every kuan. That's every 12 to 1 p.m. every Saturday. Alas 2 sa udto. Christmas single by pwede no Christmas single by Rocksteady oh. Pakiplay naman Healing by Shackle kay matulog na ko. Nganong ganahan mo og kuan Shackle sa di pa mo matulog. Ganahan mo mag Shackle before mo matulog. Ew. Ganahan yun sila og Shackle sa di pa matulog no. Unta na eh. Sige wait sa. Christmas single. Hi, ni Choso. Kimiat, I missed you. Loeng kapilit. Okay, mga ka-vibes. Let's play a Christmas song. Then, i-line up na nato itong mga playlist. Okay? Starting off with Who's Holding Donna Now? And, of course, wait. Ito sa kandamo na itong mga kanta, mga ka-vibes. Para laos-laos na ta. Okay? And a Lifetime, Ben and Ben Reimagined and Destiny. And then later on, ubang pang mga request nila sa TikTok. Ayan. Pagtuo, hello, good evening. Love song man ang healing. Ah, love song din ang healing. Oo. Kinsa may atong healingon. Ay, pang healing diha. Shoutout sa kong barkada nga katapad na kong tog karon. Pa-shoutout kang Pinky, Daphne, ug Marnie, ika ni Shangi. Ayan, no? Salamat! Takot sa mga upat! Pinky dat ni Marnie og Shangi. Nag-chismis sa said mo! Pasko na sinta ko. Ayan, sige. Ito nang i-play later, no? Salamat, Choso. Engineer Lopes, hello. Good evening. Alright, mga ka-vibes. Para sa tanang mga single karong Pasko, eto na ang kanta para sa inyo. 76 days to go sa dili pang Pasko, mga ka-vibes. Salamat sa pagpaminaw, sa pag-iuban ako sa programang Bedtime Stories. Sa mga nasa Facebook, hello. Huwag kayo nagsaba-saba sa Facebook. Si Maring Mabilis sa Deklaro na Mare. Amping di akanunay sa Dubai, Mare, ha? Oo, ampingi mong kaugalingon, ha? Saon na lang. And syempre, sa itong mga ka-vibes, no, nga naa sa ato ang TikTok. Thank you very much for joining me. And of course, sa tanang mga namina ron sa mga radyo, hello, maayong gabi na yung tanan diha. O sa mga nangaon diha aron sa siyomay sa tisa ni Ate Merns, hello!
Di ba? Sa mga nangangalera sa siomay sa tisa, di ba? Chicks kayo, guwapa kayo, pero ang isa ka siomay, isa ka hungit rasan. Ako! Umukaog siomay, mamurang mukutulon og bato ni Darn, no? Ingitisan na, oy! Ito mga ka-vibes, oy. 76 days ago, sa dili pa magpasko, mga ka-vibes. Here's a song from Rocksteady, mga ka-vibes, para sa tanang mga single diha. Song titled Christmas Single. Till next Saturday, Bedtime Stories, kauban si DJ Kimya. Good night and sweet dreams. Bye, mga ka-vibes.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: Pinsan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni! This is the newest.
1: The newest.
0: The hottest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
1: Night and day.
0: 93.1.
1: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mauna ni!
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on! DJ's Bracket!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda!
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangkada man, si Kapag...

0: Jedi. Sa Domingo. Domingo Discoran. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mao na ni. This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan lain lami on DJ's Bracket.
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Oras mga ka-vibes, it is now 6:04.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS Kabay! Kabay!
5: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni!

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: yun? Maano ni?
1: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka vibes. Mauna ni.
3: Mauna ni.
1: 93.1 Maana ni.

0: kalusugan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 Next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes.
1: Mao na ni.
2: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Hello mga ka-vibes. Wala na dyan line lami on DJ's Bracket.
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
5: Hello mga ka-vibes. Kini yung ubus nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes. Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: favorite music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni?